0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang gabi. Welcome sa Through the Bible Tagalog Edition. Makinig para sa verse-by-verse na pagtuturo ni Dr. J. Vernin Magee.
2: Ang katapatan ng isang tao ay nasusukat sa panahong hindi nakamasid sa kanya ang nakatataas. Mayroon tayong tinatawag na salitang pakitang tao. At alam ko na kahit ito ay hindi na ipaliwanag, ay alam kong alam nyo na ang ibig sabihin nito. Ngunit bakit nagiging pakitang tao ang isang individual? Hanapin natin ang sagot gamit ang 24 na kabanata ng Mateo, talatang 32 hanggang 25 kabanata, talatang 30. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.

Isang mapagpalang araw po ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos.

isang paglalakbay. Napakahalaga ang pakikinig sa mga payo. May mga taong patuloy na naglalakbay at ang kanilang mga karanasan ay napakahalaga. Sa mga karanasang hindi maganda, malaking aral ang mapupulot natin upang hindi na ito maulit. Ang paglalakbay ay nangangailangan ng ibayong pag-iingat. Dapat pag-aralan ang bawat hakbang at direksyong patutunguhan upang ang oras ay hindi masayang at walang pagsisisi sa bandang huli. Huwag maging pabaya upang mapagtagumpayanan ang bawat pagsubok. Ang ating paglalakbay ngayon ay nababatay sa Mateo 24 hanggang Kabanata 25 ay nakataang sa ating sariling pagpapasya. Matuto tayong umako ng responsibilidad upang ang bunga nito ay magbigay sa atin ng kagalakan. Ganoon paman, ang iyong gantimpala sa paglalakbay na ito ay ayon na rin sa kung gaano mo magagawa ito ng matagumpay. Ating basahin ang talata 32 hanggang 34 na ganito po ang sinasabi, "Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon ay malalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng bagay na ito ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito." Ayon sa Jeremias 24 at Josue 10, walang ibang pakahulugan ng puno ng trigo kundi ang bansang Israel. Siya rin ang lahing tinutukoy sa talata 34. Maaari din namang ang lahing tinutukoy dito ay ang lahing lalabas o mabubuhay pagkatapos ng pahayag na ito. Sa aking palagay, maaaring isa sa dalawang ito ang tinutukoy ng talata, subalit mas tatanggapin ko na ang tinutukoy dito ay ang pagpapanatili ng lahi ng mga Hudyo. Hindi sila nakayang lipuli ni Haman o ng Paraon o maging ni Hitler ay hindi nagtagumpay ng kanyang subukang lipulin ang mga Hudyo at walang sinumang kapangyarihan sa ating kapanahunan ang maaaring makagawa nito, babantayan sila ng Panginoon. Sa ganitong kahulugan ng mga talatang ito, mapapansin na ang mga palatandaan ng kanyang muling pagparito ay makikita sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi ito makikita sa mga bagay na nangyayari sa kalikasan. Malimit tayong mga Pilipino ay masyadong nakasandal sa mga kababalaghang nagaganap sa kapaligiran. Minsan, may napabalitang mga sumasamba sa isang puno ng saging. Sa kanilang isipan, ginamit ng Diyos ang punong ito upang makapanggamot. May nakita daw ang mga tao sa punong ito na larawan ni Kristo na maituturing na himala. Para sa kanila, ito ay isang palatandaan ng paggawa ng Diyos sa buhay ng tao. Subalit maliwanag na ang Diyos ay personal na gumagawa sa ating buhay at hindi na ito dumadaan sa ibang kaparaanan. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ay mananatili, hindi ito lilipas, gaya ng kanyang sinabi sa talata 25, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kanyang mga salita ay tumpak. Makikita dito ang lalim ng konkretong katotohanan ng kanyang mga sinabi. Sukdulang lumipas ang langit at ang lupa, subalit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Ang pananatili ng kanyang salita ay hindi nangangahulugan na ito ay kailangan pa niyang patunayan sa atin. Ang pananatili ng mga salita ng Diyos ay nangangailangan ng ating dalisay na pananalig. Tulad na lamang ng araw o oras ng kanyang muling pagbabalik, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa papalapit na muling pagparito ng Panginoon, marami sa mga tao ang susubok na ihayag mismo ang oras at araw, ngunit walang sinuman ang maaaring makakapagbigay nito. Maaaring malaman ang nalalapit na pagdating ng Panginoon dahil sa mga palatandaan, ang araw o ang oras ay hindi malalaman. Ito ay tulad na lamang noong kapanahunan ni Noe nang nagkaroon ng baha. Ganito po ang sinasabi,
kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangangaasawa at pinapangasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Talata 37 hanggang 39. Ang panahon ni Noe ay kakikitaan ng talamak na imoralidad. Lahat na lang ng isipan at imahinasyon sa puso ng tao ay patuloy sa kasamaan. Subalit sinabi ng Panginoon na ang kanyang pagdating ay sa panahong kagaya ng kapanahunan ni Noe. Sinabi ng Panginoon na sila ay nagsisikain at nagsisiinom. May mali ba sa pagkain at pag-inom? May mga inuming pagkatapos mo itong inumin ay matutulad ka sa isang hayop. Hindi maglalaon, ilalabas mo rin ito sa iyong bibig. Hindi ito nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Napakahalagang piliin nating mabuti ang ating mga iniinom, iwasan natin ang anumang klase ng alak. Tayo ay pinagsabihan ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 10, Talata 31, na anuman ang ating ginagawa, maging tayo man ay kumakain o umiinom, gawin natin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Noong kapanahunan ni Noe, sila ay hindi nangagsisikain at nagsisiinom para sa kaluwalhatian ng Diyos. Katunayan, sila ay nabubuhay na para bang walang Diyos na lumalang. Isang munting bata ang naimbitahan sa isang handaan. Dahil ang handaan ay sa kapitbahay lamang, siya ay pumila sa harapan ng bahay upang makapasok. Masayang masaya ang lahat at napakaraming pagkain. Dahil siya ay galing sa Kristiyanong pamilya, iniyuko ng bata ang kanyang ulo upang manalangin nang sila ay kakain na. Subalit napansin niya na siya lamang ang nakayuko. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na abala ang lahat sa pag-abot at pagkuha ng makakain. Nagsalita ang bata at sa kanyang malakas na boses ay sinabi ang ganito, "Hindi ba tayo mananalangin?" Nagkaroon ng saglit na katahimikan at nagkatinginan ang mga matatanda. Sumagot ang matandang babae, "Hindi, kumain na tayo." Tumugon ang bata at sinabing, "Alam ninyo, wala kayong pinag-iba sa aming mga aso sa bahay. Kapag iniharap mo sa kanila ang pagkain, dire-diretso na lang silang kumakain." 3 beses isang araw, napakaraming tao ang tumatanggap mula sa Panginoon nang makakain sa kanilang hapagkainan. Mayroon din namang mga tao ang patuloy na naghihikahos at namamatay sa gutom. Subalit sa mga taong iyon sa kasaysayan, hindi man lamang nila maalalang pasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kaniyang ibinigay. Sa panahon ding iyon ni Noe, ang mga tao ay nangag-aasawa at pinapag-asawa. Hindi labag sa kalooban ng Diyos ang pag-aasawa. Subalit, kung ito ay ginagawang labas sa matrimonyo ng pag-aasawa, ito ay bawal. Gaya ng mga tao noong panahon ni Noe, nabubuhay sila na parang walang Diyos. Hindi sila naniwala sa bahang darating. Nalaman na lamang nilang ang lahat ay totoo nang huli na. Ang bunga ng kapalaluan ng tao ay mangyayari sa lahat saan mang dako. Ito man ay sa loob ng bahay o sa labas, tulad ng kabukirin. Kung magkagayoy na sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Ang mga talatang ito ay hindi tumutukoy sa pagdagit sa mga banal. Ang mga taong mawawala sa talatang ito ay bunga ng hatol ng Diyos. Hindi nila makikita ang paghahari ni Jesus sa mundong ito dahil sa kanilang kasalanan. Dapat nating makita ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaang mawala ito nang dahil lang sa ating kapabayaan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Talata 42. Ang salitang mangagpuyat sa talatang ito ay tumutukoy sa hamon upang magbantay. Sa aking palagay, ito ang pagbabantay na may pag-aalala. Maihahalin tulad ito sa damdamin ng mag-asawang nagbabantay dahil ang kanilang anak ay may malubhang karamdaman.
Ganito ang damdamin ng mga magbabantay dahil sa paghihintay nila sa Panginoon. May pag-aalala na baka kapag sila ay nalingat, maaaring mawala ang napakahalagang bagay sa kanilang buhay. Ito ang kaligtasan na maaaring mawala. Sa susunod na mga talata ay ganito ang sinasabi. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Makikita na ang ating mga pagpapakasakit upang mapanatili ang ating kaligtasan sa kabila ng napakaraming pagsubok ngayon ay may gantimpala. Alam ng Diyos ang ating mga pasakit. Nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso at alam niya ang ating kakayahan upang mapanatili ang pagkatawag niya sa atin. Sa gayon, maaari nating harapin ang Panginoon ng buong galak dahil sa ating katapatan. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 46 hanggang 51. Mapalad-yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman at siya ay parurusahan at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Paglalarawan ito ng mga magiging ugali ng mga tao sa mga araw na hinaharap. Sasabihin nilang malayo pa ang araw ng pagdating ng Panginoon at sila ay mamumuhay ng may kapabayaan. Sa pagbabalik ni Jesus, kanya nga hatulan ang ganoong tao. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin. Tayo ay dapat manindigan at patuloy na mamuhay ng ayon sa kalooban ni Kristo. Napakahalagang patuloy na maghari ang kanyang presensya sa atin, sapagkat kahit na ang kanyang pagdating ay sa susunod pang 100 taon, tayo ay makapaghihintay at patuloy na handa. Alamin naman po natin ang nilalaman ng kabanatang 25 sa unang talata, ay ganito po ang sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang kaugaliang ginagawa sa isang kasalan noong panahon ng bagong tipan. Makikitang ang nobyo ay manggagaling sa kasalan at patutungo sa hapunan ng kasalan. Sa aking pagkaunawa, ang kasalan ng Iglesia at ng Panginoong Jesus ay magaganap sa langit at ang hapunan naman ng kasalan ay magaganap dito sa lupa. Ilang mga talata sa aklat ng Lucas ang magpapatunay dito. Bigisin ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ang inyong mga ilawan at magsitulad kayo sa mga taong nanghihintay sa kanilang Panginoon kung siya ay bumalik na galing sa kasalan upang kung siya ay dumating at tumuktok, pagdakay, mabuksan nila siya. Lucas 12:35-36. Walang nobyong manggagaling sa kasalan na hindi kasama ang nobya sa kanyang pag-uwi. Kung magkaganon, walang kasalang naganap. Maliwanag na sa talinhaga ng 10 dalaga na si Kristo na inilalarawan bilang nobyo ay kasama ang nobya, ang Iglesia. At ang mga mananampalataya sa lupa ay naghihintay sa kanya. Habang ang matinding paghihirap ay nagaganap sa mundo, nasa kalangitan naman si Jesus at ang Iglesia. At sa pagtatapos ng 7 taon ng paghihirap, babalik siya sa mundong ito kasama ang Iglesia. Makikita ngayon sa talata 2-4 ang mga kalagayan ng mga nasa lupang naghihintay. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang
at ang lima ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis, datapwat ang mga marunong ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan nakasama ng kanilang mga ilawan. Ang langis ay simbolo ng Espiritu ng Diyos, subalit makikita ang labis na kamangmangan dito dahil ang iba sa kanila'y may ilawan, subalit walang langis. Larawan ito ng mga mapagkunwari. Kaibigan, kilala ka ng Diyos, walang malilihim sa Kanya. Napakahalaga sa pagkakataong ito na lubusan mong iharap sa Diyos ang tunay mong kalagayan at Siya na may laging handang ayusin ang iyong buhay. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw dahil hindi natin kayang lihiman ang Diyos. Napakahalaga na sa anumang pagkakataon, ang presensya ng Diyos ay manahan sa atin. Samantalang nagtatagal ang kasintahang lalaki, ay nangangaantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat, pagkahating gabi, ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Mapapansin na pare-parehong nakatulog ang mga mangmang at matatalinong dalaga. Ang pinag-iba lamang nila, ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga matatalinong dalaga. Sa mga mangmang ay wala, dahil sila ay hindi tunay na mananampalataya. Sa pagwawakas ng talinhagang ito, ay may babala ang Diyos. Magagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Talata 13. Mapapansin na hindi binigyang diin dito ang araw ni ang oras. Ang binigyang diin dito ay ang hamong magmatyag sa pagdating ng Diyos. Nagbigay pa ng isang talinhaga si Jesus para sa hinaharap na henerasyon na maghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Maaaring isipin sa mga talatang nabasa na hindi naging pantay ang tingin sa mga alipin, subalit ating makikita na tama lamang ang pagkakabigay ng mga talento sa kanila. Ang Panginoon ay nagbigay ng responsibilidad sa kanyang mga alipin ng ayon sa kanilang mga kakayahan. May malawak na panuntunan sa talinhagang ito para sa atin. Una ay ang katotohanang lahat tayo, ikaw at ako ay haharap sa Diyos at magsusulit sa kung paano natin ginamit ang mga bagay na ibinigay niya sa atin. Ang bibigyang pansin ng Diyos dito ay kung gaano tayo naging tapat sa mga ibinigay niya sa atin at hindi sa kung ilan ang naging bunga nito. Sa mga anak ng Diyos, 2 bagay ang dapat nating tiyakin. Una, hanapin natin ang nais na ipagawa ng Diyos sa atin. Kailangan nating malaman kung ano ba ang talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, maging tapat sa paggamit dito. Ilan sa atin ay binigyan ng Diyos ng napakaliit na kakayahan upang maglingkod. Nakakadismaya kung minsan ang ganito. Pero ang inaasahan ng Diyos sa atin ay ang pagiging tapat natin sa kung ano ang Kanyang ibinigay. Purihin natin ang Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat Panginoon muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na muli naming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, tulungan po kami na maging gabay ito sa aming paglakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Good morning, Philippines na po sa 92.7 FM CKJS. Magandang umaga sa inyo, Chester Pangan. Babalita na balita mula sa tingin ng bayan sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, 3 minutes mga libas po ang alas 6 ng umaga. Sa ating mga pangunahing balita ngayon...

na hindi galing isang law practitioner na naging bahagi ng defense team sa impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona na ang konsepto ng functional control ay pwede lamang sa executive branch ng gobyerno at hindi sa legislatura. Ginawa ito ni Attorney Jose Jed Roy III, naging Lodin at Acting President ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, ang pahayag bilang reaksyon sa aligasyon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na si dating Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ay may functional control umano sa budget. Nagugulat ako, sabi sa teorya, na yung functional control, hindi applicable sa legislature yan. Hindi yan dapat ginagamit sa legislature ang diin po ni Roy sa isang radio interview. Ipinaliwanag pa nito.

Ginawa ng mga miyembro ng gabinete, tiba pang opisyal ay hindi halal kaya obligadong sumunod sa utos ng Pangulo. Binati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga migranteng Pinoy at kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa kapalit ang pagkakalayo sa kanilang sariling pamilya. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga sakripisyo at pagsubok ay patuloy anya ang pagpapakita ng mga Pinoy ng kasipagan, malasakit at pagiging matatag. Pangako ng Pangulo na patuloy na paglalaban ang karapatan at pangangalagaan ng kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Siniguro rin ng Pangulong Marcos ang pagpapalawak pa ng suporta at mga programa para sa lahat ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Pangulo, ang paggunita ng Migrant Workers Day ay magsisilbisa ng paalala sa mamamayan na ang bawat kwento ng mga OFW ay nagpapakita ng lakas ng loob, pag-asa at national building.

Pinasaringan kahapon ni Senator Panfilo Ping Lacson. Itong si Senator Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lamang ito kung wala sa panig niya ang batas at ang katotohanan. Ipinayag ito ni Lacson matapos mag-Facebook Live muli si Cayetano nitong Linggo, Hunyo 7. Tinanong din ni Lacson kung ano ba si Cayetano kung hindi naman ito kinikilala mga institusyon bilang leader ng Senado. Puro Facebook Live lang, anya, ang alam ni Cayetano, ano nagpapakita na kahihinaan ito sa batas at sa datos. Binaliwala rin ni Lacson ang pinakabagong aligasyon ni Cayetano na nakapagsabuatan naman siya sa Malacanang upang idiin ang ilang personalidad sa skandalo sa flood control habang pinagtatakpan ng iba. At ginita pinagtibay ng ombudsman at sandigang bayan ng mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee noong kanyang panunungkulan.

0: Sa ibang balita sa Pilipinas, ramdam na sa Davao Region ang lakas po ng lindol kaya bumigay ang isang school building. O nga pala, lakas na lindol tayo, nagkaroon ng malakas na lindol dito sa Davao Region this past weekend. Pinagadyaan naman na nasa labas pa mga estudyante nang maganap ang pagyanig. Pakinggan po natin ang report na ito.
1: Pia binulabog ng malakas na pagyanig ang unang araw ng balik-eskwela sa malaking bahagi ng Mindanao. Karamihan sa mga paaralan ay nagsasagawa ng kanilang flag raising ceremony nang maramdaman ang pagyanig. Nagsasagawa ng flag raising ceremony sa Matanao National High School sa Matanao, Davao del Sur. Nang bigla na lang naramdaman ang malakas na pagyanig. Ang mga estudyante, mabilis na lumikas sa katabing open area. Pero sa lakas ng pagyanig, two-story school building na ito, bumigay. Sa sunod-sunod na lindol na naranasan noong taong 2019, nakitaan na umano ng mga bitak at danyos ang school building na ito. Kaya't simula noon ay hindi na nila ito ginamit pa at inabando na na. At sa nangyaring malakas na pagyanig kaninang umaga, pinadapa na ng lindol ang school building.
2: Kasi facing yung mga bata natin sa flagpole, nasa likod po, medyo malayo po din sa mga bata. Ito po yung building natin na condemn na siya, hindi na siya pinapagamit no since 2019 kasi nasira ito. In fact naka cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan ng mga bata.
1: Naka-schedule na rin umano ito para i-demolish. Agad na pinauwi ang mga estudyante at guro. Sinuspindi din ang klase.
2: Sa awa ng Diyos, lahat po ng ating students ay safe. Meron lang yung iba mga iilan-ilan na medyo na nag-hyperventilate. Yun naman ay

0: na natugunan ng ating mga nurses at ng ating ambulance from the LGU.
1: Binalot din ng takot ang unang araw ng balik-eskwela sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang flag raising ceremony para sa opisyal na pagsisimula ng school year 2026-2027. Nang biglang... Agad na pinaupo ang lahat. Nagbigay naman ng instruction ang principal na maging kalmado. May ilang naiyak na lang sa sobrang takot. Ang lugar kung saan sila nag-flag raising ceremony ay siya ring evacuation area ng eskwelahan. Agad silang nag-alay ng dasal habang patuloy na nararamdaman ang tila pagduya ng paligid. Nang kumalma na ang sitwasyon, pinayagan na makauwi na ang mga estudyante na may kasama o sinundo ng kanilang magulang. Mabuti na lang at unang araw pa ng pasukan at karamihan ay sinamahan muna ng mga magulang ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Sa Davao City National High School, agad na pumunta sa school grounds ang mga mag-aaral at guro. Ilang estudyante ang nahimatay at nahilo dahil sa takot. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas ng responders. Napinsala rin ang bahagi ng pader na malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal. Makikita rin ang malaking bitak sa pader ng isang condominium building na ito. Agad na sinuspende ng City Government of Davao ang klase sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Davao City, kabilang na ang mga opisina ng local at national government agencies.
2: Down lang.
1: Nabulabog din ang flag raising ceremony sa Dimolok Valley National High School sa Davao Occidental. Agad na inilikas ang mga estudyante at mga guro. Pia, ayon sa alkalde ng Matanao, Davao del Sur, ay magsasagawa ng assessment ang kanilang Municipal Engineering Office at MDRMO sa mga gusali bago pa man ang pagbabalik ng pasok ng mga estudyante, gayon din ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Pia.
3: Arjil, meron ba tayong ideya kung gaano katagal ang isasagawang assessment para malaman ng mga estudyante kung kailan sila makakabalik sa eskwelahan?
1: And so far, Pia, nakausap natin ang alkalde mismo ng Matanao, Davao del Sur kanina at sabi niya ay bukas ay magsasagawa ng assessment sa lahat ng mga gusali dito sa Matanao, sa mga public schools, private schools at mga government agencies, ang kanilang ahensya upang masiguro ang structural integrity nitong mga gusali. At pagkatapos niya, magbibigay sila ng clearance as to the days kung ilang araw, wala pa siya ibinigay ng concrete na araw. Ngunit sabi niya, as long as makapagbigay na ng clearance itong kanilang mga nasa Municipal Engineering Office at MDRMO na structurally sound na ang mga gusali, ay ililift na niya ang kanyang suspension order at maglalabas ng bagong executive order sa resumption ng klase at pagbabalik ng trabaho ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Pia.
3: Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV.
4: Update ko po kayo ha. Abangan lang ito ang mga updates patungkol pa rin dito sa paglindol sa Kamindanawan sa atin sa Pilipinas. Abangan po susunod ang mga pagbabalita at 6:30 in the morning. 22 degrees, nice and warm agad-agad, mostly cloudy skies. Ang humidex po abot ng 29 sa mga oras na ito. Para 27 lang sa pinakamataas, hindi umabot sa 30s. Itong weekend natin, grabe naman yung sobra naman yun. No? Talagang parang yung pumipitik na init. Pero mainit pa rin po. Nice and warm pa rin ng 27 with the mix of sun and cloud. Paakit tayo sa ating pababa naman at maliwalas mamayang gabi ng 13 degrees. Tomorrow po, Tuesday, meron tayong maaraw na papawirin. Risk of thunderstorms sa bandang hapon kasi increasing cloudiness sa hapon. Tapos 29 sa pinakamataas sa humidex naman tomorrow, umaabot po ng 35. Mag-uumpisa mga pag-ulan. By Wednesday, we got showers at 20 degrees. Thursday, 16 degrees at rain. And then Friday, mix of sun and cloud and a high of 18 degrees. Mostly cloudy sa Winnipeg, 22. Ang humidex, 29. I'm Chester Pangan. Good morning.
5: Listen to us anytime at ckjs.com.

Good morning, Philippines po sa 92.7 FM CKJS. Magandang umaga sa inyo. Na isip ko lang, ganyan pala yung ano, yung boses ni Gerald Anderson pag kumakanta. Eh, ano yung sabi, parang ngayon ko lang na madala lang akong marinig na kumakanta ng isang Gerald Anderson. Pero okay, ganyan pala. Medyo may konting parang yung mga panahon ni Kimpi de Leon noon, na yung ganyan, yung para sa kanta ni Kimpi, merong isa siyang song eh. Ano kasi pamagat na ito? Sige na bug me. Kimpi. Ayun. Kimpi de Leon song. Ano kasi pamagat nun? Yung, nais ko malaman mo. Yung, kay gandang pagmasdan. Yung may ganun. Noong 90s, usong-uso yun eh. As a matter of fact, meron, pansinin mo yung mga boys, two men, mga ganun, yung mga All for One na nabalitaan ko darating dito sa Winnipeg. Ang All for One, kundi nyo po sila natatandaan, sila yung I swear, di ba? Ganun, by the moon, di ba? Talagang gunas si Ryan. Ang aga-aga pala, sobrang aga pala para kumanta. Join me po until 9 o'clock in the morning. Ako lang mag-isa ngayon. Donna will be off until about tomorrow. Balik siya sa Miyerkules. Pero join me po until 9 o'clock in the morning. Marami tayong kailangan pag-usapan. Lalong-lalo na itong, nako po, ang dami na nga problema internally ng Pilipinas. Sali pa ngayon ng Mother Nature. Kaya, I think, alam mo, sa totoo lang, this should be a call, no? Sa ating mga mambabatas na, guys, ano ba tayo ngayon? Anong gagawin natin ngayon? It's time to move. It's time to take action para sa ating mga kababayan. Alam mo yun yung wala nang reason para sa mga kung ano-ano mga pinag ano pa natin, pinag tatalunan pa natin yung mga ganito ganyan. Ito kailangan may ano na, may need na ulit. No, meron na tayong pangangailangan na naman ng ating mga kababayan, o may pangangailangan ng ating kababayan na dapat na pagtuunan ng pansin. So let's not, alam mo yun, let's not make any more fuss na ito na ang time na tayo ay mag-focus at matulungan natin sila. Kasi yung nangyari rin doon, hindi po biro-biro, ang dami ng, no, we're gonna update you po, pero ang dami ng mga naapektuhan, mga bumibigay na gusali. There's so many other factors about it po na kailangan 1 bilyong pisong pinsala na daw ang na nangyari dito sa atin sa mga kababayan natin sa Mindanao. So I'll talk more about that later on at marami pang iba. Ay, abangan na pala yan in about 3 minutes time. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating show. Ang ating tunog. Ay, tunog pala. Ako nagpapatingin pala ako sa inyong lahat sa mga nakinig sa ating tunog Pinoy this past weekend. Pero syempre ngayon, good morning Philippines time na. Right now, meron tayong 22 degrees Celsius. Talagang meron na mapapansin mo na kailangan ka ng naka-AC. Hindi na parang hindi na, di ba? So coffee time na, breakfast time na, whatever it is that you need to be ready for sa mga sumandaling ito. Ano nyo, magpa-play pa ako ng song para ma-ready ko yung aking mga balita susunod. Right, here's Binnie.

0: Oras na po ng mga pagbabalita. Here you go. News mula sa ating bayan sa Pilipinas.
1: CKJS Radio Station, the best.
0: It is now 6:32 sa detalye ng mga balita. 18 dating bodyguard ng dating Zaldico, yung dating congressman ng Zaldico. Boy pa naman siya. Handang humarap daw sa BRC ng Gatchalian Block kung di si Senator Edwin Tulfo ang magpapreside. Flood control scam probe pa rin sa detalye. Here we go.
2: Sa isang press conference, nagpaliwanag ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico tungkol kina Senador Mark Villar at Senadora Loren Legarda. Bakit nga ba sinasabing nasa affidavit ang paghahatid umano sa kanila ng pera pero hindi na sila nabanggit sa pagdinig noong Webes? Nakatutok si Ian Cruz.
3: Gumugulong ang consultative meeting ukol sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee Gatchalian Block. Nang mamataan naman sa Senado ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico kasama ang kanilang abogado.
4: Ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo.
3: Git nila, handa silang humarap kahit sa pagdinig ng Gatchalian Block. Kahit nag-abiso ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na wala silang imbitasyon.
4: Sino ho ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang.
3: Pero tutul-anya siya kung pangungunahan ito ni Senador Erwin Tulfo na inakusahan ng 18 na tumanggap ng mali-maliit ang pera.
4: Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous.
3: Pasado alas 10 ng umaga, nang hanapin ni Senador Robin Padilla sa session hall ang mga dating bodyguard ni Ko. 10:08 ng umaga naman, nang makita sila ni Padilla sa lobby na problemado pa rin sa QR code ng mga bisita.
5: Bisita ko sila Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang.
3: Imbes sa session hall, ay tinangkang dalhin ni Padilla ang grupo sa kanyang opisina.
5: Pupunta sila.
6: Pero bakit sa office mo, sir?
5: May press con muna.
4: Ako ang nag-request.
6: Sir, may pupunta kayo sa hearing?
3: Pero hindi pa rin sila makaakyat dahil sa mga di blansyadong QR code ng visitors form. Habang naghihintay, ay dumepensa si Padilla sa bansag na peke umano ang flood control scam hearing ng kanilang paksyon noong Webes.
5: Demokrasya itong bansa na ito. Kung ano sabihin nila, side nila yon. Ganun din naman yung sinasabi ng aming Senate President na ang nire-recognize na ay yung aming hearing.
3: 10:43 ng umaga, o makaraan ng isang oras nang makapanik na sina Baligod sa tanggapan ni Padilla kung saan nagpa-presscon. Ito ay tinanong si Baligod tungkol kina Senador Mark Villar na nahatiran umano ng mali-maletang pera sa Las Piñas pero di nabanggit noong Webes.
6: Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark?
7: Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi.
3: Nasa affidavit din ang paghatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda, pero paglilinaw kanina.
8: Kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita.
7: Wala, hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung they clearly recall was that pagbaba ni Zaldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
3: Halos sabay natapos ang presko ng 18 at ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na nag-imbita sa kanila. Pero ang sinisisi nila sa di pagdalo ay ang naantala umanong pagpapapasok sa kanila.
5: Meeting.
4: Sayang yung opportunity. Na-delay kami sa entrance din kasi.
3: Dumiretso sina Padilla at Baligod sa tanggapan ni Senador Tito Soto. Pero pagkahalos isang oras ay lumabas si Padilla at sinabing si Baligod lang ang kausap ni Soto. Nang lumabas si Baligod, sinabi niyang kaibigan niya si Soto. Anya, ipinaliwanag din niya kay Soto na na-delay sila sa gate ng Senado at na-delay lalo sa QR code. Pero kung ipatatawag muli sa pagdinig, ay dadaloan niya ang mga kliyente. May 14 pang ibang dating tauhan din ni Ko Umano ang pwedeng tumistigo kung hindi pinaniniwalaan ang unang 18.
9: Attorney, malaki ba pasapot din na talaga? Tingin mo?
10: Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty.
6: But national leaders, pardon. National elected.
10: Oo.
9: Abot ang Malacanang, sir?
10: Ang kwan?
6: Pangalanan?
10: Ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate.
3: Nais din makausap ni Baligod si Tulfo.
11: May mga naghayag na ng intensyon na maghahain ng reklamo laban kina Attorney Baligod at 18 niyang kliyente kognay ng kanilang testimonya noong Webes. Handa raw itong harapin ng kanilang grupo. Ian Cruz nakatutok, 24 oras.
0: Wala pang natatanggap naman daw na official request ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian para sa planong pagdaraos ng special session ng Senado at Kamara de Representantes. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihintay ng Pangulong official request dahil nakikita ang pangangailangan na maaksyonan ang mga nakabimbing mga panukalang batas sa mataas na kapulungan. Sinabi ni Castro na sa isang gusto ng Pangulo na maaksyonan bago matapos ang Hulyo, ay yung anti-political dynasty bill na hindi pa umuusad sa Senado dahil sa nangyayaring kaguluhan. Handaan niya ehekutibo na may pagtulungan sa kinikilalang liderato ng Senado, pero kung patuloy na nagmamatigas ang ibang senador, silang mananagot sa taong bayan. Sinabi ni Castro na dapat mag-usap ang mga senador dahil hindi pwedeng pansarili lamang iniintindi dahil dapat isipin ang kapakanan ng bansa. Binanggit naman ni Gatchalian na inaayos pa lamang nila ng mga agenda na special session kaya hindi pa naipapadala ang request sa Malacanang. Dahil 2 araw na hindi nagsesyon ng Senado noong Hunyo 1 at 2, hindi rin nagkaroon ng pulong ang Commissioner on Appointments kung saan nakasalang ang promosyon ng 5 general at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa ibang balita sa Pilipinas,

0: kanselado daw muna po ang maparalan sa Mindanao. Kanselado dahil sa magnitude nga na 7.8 na lindol. Ito yung mga updates. Bah, kababalik lang pa man din nila, grabe.
1: Bukod sa malakas na lindol, sinalubong din ng iba't ibang problema ang mga nagbalik eskwela ngayong araw. Tulad sa Makabebe, Pampanga, kung saan ang ilang silid nalubog sa baha. Nakatutok si Oscar Oida.
2: Nasa paaralan na ang mga guro at estudyante sa Mindanao. Nangyanigin ang ilang bahagi nito kaninang umaga. Kaya ang unang araw ng balik eskwela, nakansela. Habang sa Makabebe, Pampanga, pagkalubog sa baha ang dahilan kung bakit di magamit ang limang classroom sa Kadwang Tete National High School. Dahil di mapakinabangan ang mga binahang silid, ipinatutupad muna ang shifting sa mga klase. Pero sa maraming paaralan naman, kakulangan talaga sa classroom ang taon-taong problema. Tulad sa Batasan High School na aabot sa mahigit 15,000 ang estudyante. Sabi ng principal, kasya naman ang 100 classrooms pagkat naka-blended education sila.
3: Ngayong umaga, isang grade level po yung nandito sa amin ng on-site. So yung isang grade level din naka-online. Kaya na-manage po namin yung dami ng estudyante.
2: Sa Corazon si Aquino Elementary School naman, mahigit 8,500 na ang mag-aaral. Kaya hinati sa dalawa ang lagpas 40 classroom.
4: Meron po tayong dinagdag ng mga classrooms na hinati, bagamat tumutulong ating local government at pumunta na po rito para i-soundproof yung mga division, yung mga partition room natin.
2: Pero simple ang problema ng ilang mag-aaral. Ayaw sana nilang mawalay sa magulang. Kaya marami sa kanila ang nag-iiyakan.
5: Lagi naman po namin siyang sinasabihan na kailangan niya na po magpaiwan. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito. Kaya ganyan po siya.
2: Bakit? Sila lang ba? Heto ang sinamami. Saglit pa lang, nasesipunks na. May ay kapit sa poste, masilip lang si The Junior. Kaya sa kalapit na footbridge, siksika ng mga inay na panay ang kaway sa mga anak kahit pa nasa loob na ng klase. Ang bata tuloy, napakawaybak pa. Ang sweet!
6: Wala naman po, basta gusto ko lang po talaga siya tignan muna bago po ako umalis. Kasi hindi niya po alam yung room kasi transfer student po kasi. Kaya tinitingnan ko lang po kung
7: baka manibago.
6: No? Tsaka baka maligaw po, hindi niya po kasi alam dito.
2: Mami, pagdating sa security, di naman daw dapat mag-worry dahil sa mga gwardiya at police help desk nakasangga sa pagbabantay. At kahit pa may iyakan, bakas pa rin naman sa mga bata ang excitement ng pasukan. Dahil sa mga bagong uniform, bagong gamit at mga bagong kaklase. Sa bagong ipapatupad na 3-term academic calendar, handa na ba ang lahat?
3: Ang ganda ng 3-term na gagawin yung instructional block na inaabot ng 60 to 65 days na kung saan ito ay wala pong disruption of klase. Tutok na tutok po yung teachers sa pagtuturo, ganun din yung mga bata. Then doon naman po sa end of block, doon na po papasok.
2: Oscar Oida, nakatutok! 24 oras.
0: Nakakamiss nga naman yun yung mga bagong mga, no, mag elementary ka lalo. My gosh. Ang bango-bango ng gamit mo. Sabihin mo 1 week. Yung amoy stateside na gamit. Alam niyo ba yung amoy stateside? Yung nakulob na brand new material. Sa amin sa Angeles, ganun eh. Lalo yung mga surplus ng US noon. Tapos pwede mo gamitin yung mga gamit mo. So yung mga hindi ka nagmo-mongol na lapis sa made in the USA yung lapis mo. Ay mga Bic ata or something yung tatak niya. And then yung may mga libro mo, pasta pa yan. Tapos biglang mga 1 week lang, pati amoy ng uniforme mo, amoy tasana ng lapis. Sa totoo lang. Dito sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions, 22 at mostly cloudy, humidex 29. Pakit sa 27 degrees ngayon. Pero mukhang yung ating ano po, ganun lang eh. Hanggang walang humidity na aabot sa kung saan eh. 27 lang talaga. but the UV index is 8 or very high. Magkakaroon tayo ng clearing this afternoon at maliwalas din mamayang gabi, na low naman po ng 13 degrees. Tomorrow, Tuesday, mainly sunny, increasing cloudiness in the afternoon, and then showers. Rest and thunderstorm late in the evening, meron tayong high ng 29, humidex ng 35, UV index is 8 or very high. Showers din tomorrow night, windy, and a low of 19. Maulap sa Winnipeg, 22 degrees kasalukuyan, and yes, malinsangan po with 29. Tuloy-tuloy tayo sa mga awiting Pinoy. Here is something from General Luna.

Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: Good morning po, ako si Chester Pangan. Narito ang ating karagdagang mga balita pa rin, balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Nagsasabaklaran yung mga mamimiling naghahabol pa rin sa mga murang gamit pang eskwela bago ang pasokan ng mga estudyante. Well, actually po, pasokan na ngayon. Actually, Lunes, no? Siguro may mga, alam niyo, parang Boxing Day pagkatapos immediately ng mas pinamura na. Nag-inspection naman si Trade Secretary Cristina Roque sa mga tindahan ng school supplies para tiyaking walang magtataas ng presyo. Si Dennis Datu sa report.
1: Siksikan, mainit, tapos biglang uulan. Ganyan ang sitwasyon ng mga mamimili sa Baclaran, pero si Annalyn, hindi ito alintana. Basta maipamili ng mga murang gamit sa eskwela ang kanyang dalawang anak.
2: Binadget ko yung toke, iwan ko lang kung kasya to. Kung kulang, sasunod na lang ulit.
1: Sabi ng tindera na si April, noon nakaraang dalawang linggo, matumala mga namimili ng gamit pang eskwela. At ngayon na lamang lumalakas ang bentahan. Pero daing niya, hindi raw sila makapagtaas ang presyo kahit pa nagtaas ang kuha nila sa supplier.
3: Mataas ang angkat namin, mababa ang bigay namin dito kasi nga Baclaran. Pag sinabing Baclaran, kailangan mababa.
1: Ang 10 piraso ng notebook, nasa 130 pesos. Intermediate pad, 20 pesos. Ang lapis, 10 piso. Ang ballpen, 8 hanggang 10 piso, depende sa brand. At ang eraser, 5 piso kada isa. Sa mga hanap ay bag may mabibili sa halagang 180 pesos hanggang 380 pesos, depende sa laki at klase. Pwede patawaran ng kaunti. Murang school uniform naman ang hanap ni Aki. Tatlong anak niya ang nag-aaral, kaya kailangan niyang maging madiskarte.
4: Ngayon lang kasi nagkaroon ng budget. Mahirap mag-budget eh, pag single mother. Naghanap ng mura-mura. Basta makakamura.
1: 120 hanggang 220 pesos ang polo. 130 hanggang 150 pesos naman ang khaki short. At 150 to 250 pesos naman ang palda at blouse. Sabi ng tindera, tumaas ng 5 piso ang presyo ng kanilang panindang school uniform.
5: Kasi daw sa pagbibiyahe nila, yung gasolina ng sasakyan nila, pag-deliver ba? Ganun. Ato maas din po.
1: May mabibili naman na black leather shoes sa halagang 150 hanggang 180 pesos sa pang-elementary student. Habang ang pang-high school, nasa 250 pesos. Nag-inspeksyon sa Baclaran si DTI Secretary Cristina Roque para tiyaking sumusunod ang mga negosyante sa price guide.
6: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
1: Bagamat

0: Yung inarado ni John Michael kasama ang kanyang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Dennis Dato, ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, nawala yung aking soundtrack. Ayun yun. Soundtrack time. Let's go. Ay, ito parang dapat eh. Sa ibang balita sa Pilipinas naman, inimbitahan ni Senator Alan Peter Cayetano si acting Senate President Pro Tempore Sherwin Wingachalian sa isang pagpupulong para pag-usapan kung sino sa kanila ang tunay na Pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, may naiisip siyang solusyon sa issue kahit sa tatlong libro na hawak niya ay siya pa rin ang lehitimong presidente ng Senado. I'll offer you a solution, Senator Wynn. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing ang legitimate president sa Senate President ay yung nahalal ng 13, ani Cayetano sa isang Facebook live stream itong Sabado. Matatandaan na sa pagharap ni Cayetano sa isang press conference noong Huwebes, pinakita nito ang kopya ng isang Biblia, kopya ng Philippine Constitution at kopya ng Rules of the Senate. Sa huling araw ng sesyon ng Senado ng nakarang linggo ay nagpakita sa plenaryo si Senator Francis Cheese Escudero na naging dahilan upang magkaroon ng quorum dahil naging 12 ang nasa session hall. Agad na ipinadeklara na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at naitalang Senate President Pro Tempore si Gatsanian na tumatayo ring acting Senate President. Una ng kinilala ng mga pangunahing law schools, legal institutions, Malacanang at Integrated Bar of the Philippines ang bagong pamumuno ni acting Gatsanian kasunod ng kanyang pagkakahalal noong Hunyo 3.

nga need na mawalan ng trabaho may 35,000 senior high school teacher dahil sa strengthened senior high school curriculum ng Department of Education. Ito ang binabala ng ACT Teacher Partners Representative Antonio Tino nitong Lunes kasabay ng pagsisimula ng school year 2026-2027 sa pampublikong paaralan kung saan may bagong curriculum ang senior high school. Ayon sa mababatas, magiging 5 na lamang ang course subject ng senior high school mula sa dating 15 dahil sa bagong curriculum na ito ng DepEd na sinusunod din ng mga private schools sa bansa. This threatens to displace, sabi, approximately 35,000 high school teachers in private schools with no government protection or retraining plans, ang paliwanag ni Tino. Nababahala rin ang mambabatas sa kalagay ng mga public school teachers dahil lalong bibigat umano ang trabaho ng mga ito. Sinabi ng mambabatas na 150,000 ang bakanting teaching position ngayong school year, kaya ang trabaho ng mga ito ay sasaluhin ng mga guro na dagdag na pasanin sa kanila.

0: Nako, ito na naman po. Nagpapahiwatig na Meralco na mukhang pataas ang overall na singil sa paparating na June billing. Samantalang presyo naman ng petrolyo nagmamahal lahat bukas batay sa inisyong price advisory ng mga kumpanya ng langis. Narito ang report ni Alvin El Chico.
1: Napansin ng motoristang si Irene na tumaas ang presyo ng gasolina sa istasyong ito kumpara no isang araw. Pero dahil may ine-expect siyang rollback sa gasolina, hindi na muna nagpakarga si Irene. Sana lang anya kung ano ang inanunsyo, yun lang ang dapat nagalaw ng gasolinahan.
2: Actually kahapon mura pa dapat eh. Pero oo.
3: Magkano kahapon?
2: Dapat mga 72 eh. Dapat may ano fix na date talaga. Dapat confirmed kung kailan talaga yung rollback or para makasave kami.
1: Ganyan din ang napuna ni Paulo, kaya dehado umano mga motorista kasi kung may rollback, edi parang wala ring bawas dahil itinaas na ang presyo bago ang takdang rollback.
4: Dapat may standard day po sila na rollback or increase na day po para

0: hindi po alam po namin mag-plan ahead.
1: Pero hindi lamang ang gasolinahang ito ang unti-unting nagtataas presyo bago pa ang opisyal na anunsyo. Sa social media, sang katerbang motorista ang umaangal na maraming gasolinahan ang nag-a-adjust na ng presyo pataas bago pa mag-Martes.
2: Dalawang beses nating kinuhanan ng reaksyon ang Department of Energy pero hindi sumagot si Director Rino Abad sa inilabas naman ng range ng DOE, 3 pesos at 77 centavos hanggang 577 ang pwedeng itaas sa diesel, 610 hanggang 810 sa kerosene, pero ang gasolina, rollback na 1.70 hanggang dagdag na 30 centimos ang range ng adjustment. Ang sinunod ng mga kumpanya ng langis, taas presyo lahat. 577 sa diesel, 30 centavos sa gasolina at mahigit 8 piso sa kerosene. Ang iba naman, 30 centavos sa gasolina pero lagpas 4 pesos lang sa diesel at kerosene. Samantala, nagpahiwatig na ang Meralco sa posibleng pagtaas ng overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Tatlong factors ang pwedeng magpataas ng bayarin. Malakas na demand sa kuryente, serya ng red alert o pagkapos ng supply noong May 13 hanggang 15 at paghina ng palitan ng piso kontra US dollar.
3: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami concern namin syempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
2: Naitala rin ng Meralco ang pinakamataas na konsumo sa kasaysayan sa kanilang franchise area noong May 28 dahil nuknuka ng init. Sa buong Luzon, sumirit din ang konsumo sa pinakamataas na level. Sa Webes pa, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang magiging adjustment sa overall rate nila sa June billing. Kinumpirma naman ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan na hindi aabot sa June billing ang desisyon ng komisyon kaugnay sa petisyon ng Meralco na mag-refund na mga 9 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong 2025.
4: Mga balita pa rin sa Pilipinas sa abangan po at 7:30 in the morning. Mostly cloudy tayo ngayon, 22 degrees Celsius, 29 sa pinaka, well, ang humidex kasalukuyan. Pero hanggang 27 lang po ang ngayong araw na ito ng Lunes, June 8th. Amix sa sun and cloud tayo with 13 degrees sa tonight, the clear skies naman. Magiging maliwanag din tomorrow, maaraw, increasing cloudiness in the afternoon and then showers. Risk of a thunderstorms late in the afternoon. Make sure na nakalindi kayo, ready kayo for some heat dahil high of 29 tomorrow, humidex 35, UV index 8 or very high, with showers tomorrow night, windy and a low of 19. Na ang galing, kasal ngayon nila Jay at saka si yung mapapangasawa niya. Ako mag-MC. We'll make sure na kasi tonight yung ano nila such a blessing na 27 yung pinakamataas. So nice and cozy pa rin. 13, no, mamayang gabi sa reception. It's gonna be nice. At naiwasan yung mga showers. Kasi showers from Tuesday tomorrow hanggang Thursday. Tapos yung temperatura natin medyo may konting papalamig. So there you go. Patungo pa rin naman tayo sana. Springtime pa rin naman, di ba? Mga bandang 20, 21st, 22nd. Ganun pa lang ng June naman yung ating mismong summer solstice. But anyway, right now at 7:14 in the morning, meron tayong 22 degrees, mostly cloudy. Talaga naman feeling 29 with the humidex. Ang ating 7 o'clock news atin sa atin ng Intercity Autobody.
5: I can't bring my car until when? Oh, you're kidding me.
6: Let's fix this.
5: I can bring my car in today to Intercity Autobody? Oh, thank you.
6: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Autobody has appointments available as early as today for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's autobody shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Autobody.
7: InterCityAutobody.com.
6: Call 663-2227.
8: This is 92.7 FM, CKJS,
9: Winnipeg's multilingual radio station.

0: Ang oras sa Winnipeg, 7:31. Narito pa, karagdagan natin mga pagbabalita ngayon. News mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Aba, buong parasya na po ng pamahalaan ng tumutugon ngayon sa pangangailangan itong mga naapektuhan ng apektado ng mga magnitude 7.8 na lindol sa Pilipinas. At mula po sa FIVOX naman ang mga pagpapatrol ni Johnson Manabat. Pakinggan natin to.
1: Ano ang pinagmulan ng lindol at may naitala nga bang tsunami kasunod nito?
2: Alvin, ang sabi ng FIVOX, ang paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trench ang naging dahilan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang parte ng Mindanao hanggang sa Visayas. May na-monitor din ng FIVOX na tsunami wave sa ilang mga coastal communities gaya na lamang sa Maasim at Kiamba sa Sarangani. Ganito katindi ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani alas 7:37 ngayong Lunes ng umaga. Ang mga konkretong gusali na gaya nito, sa isang iglap, gumuho sa lakas ng pagyanig. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, muling gumalaw ang Cotabato Trench na minsan ang nagpayanig sa Moro Gulf halos 5 dekada na ang nakararaan.
3: Ito rin po yung naresponsable nung 1976 Moro Gulf earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes, maliliit. Okay. In fact, last January, nagkaroon ng mga, hanggang May, nagkaroon ng tinatawag nating seismic swarms.
2: Sabi ni Sevilla, ang lindol kanina, kasing lakas ng 7.8 magnitude na lindol sa Baguio City noong 1990. Ang kaibahan lang, sa dagat nagmula ang lindol sa Sarangani, habang sa lupa naman ang sa Baguio. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig ngayong Lunes sa General Santos City na pumalo sa Intensity 7. Naramdaman ang lindol hanggang sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Leyte at Southern Leyte. Maaga ring naglabas ng tsunami warning ang FIVOX bilang babala sa mga residente sa ilang coastal communities na maaaring abuti ng malalaking alon. Sabi ni Sevilla, naitala ang first wave ng tsunami, 7:42 ng umaga sa bayan ng Maasim, sumunod sa Kiamba, Sarangani, makalipas lang ang 2 minuto. Kaninang hapon, inalis na rin ng FIVOX ang babala. Pero ang aftershocks, posibleng tumagal pa nila ng hanggang 1 buwan. Sa huling tala naman ng Office of Civil Defense, 19 na ang kumpirmadong nasawi. 16 sa mga ito ay mula sa Soccsargen, 3 naman ay mula sa Davao Region.
4: We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa our dahil sa landslide.
2: Inatasan na ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol.
5: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
2: Dumating ng ilang opisyal sa Mindanao ngayong hapon para magsagawa ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA. Sabi rin ng Department of Budget and Management, available na at agarang magagamit ang Quick Response Funds ng mga ahensya ng gobyerno. Handa rin anila silang magproseso ng request para sa additional na budget kung kakailanganin. May mga lugar na nawala ng supply ng kuryente dahil apektado ang transmission lines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, 17 flights ang kanselado dahil sa lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pansamantala ring isinara ang General Santos Airport. Tanging government, military at humanitarian flights ang pinapahintulutang gumamit ng runway sa nasabing paliparan.
6: Alvin, sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 134 ang injured dahil sa malakas na lindol na karamihan ay pawang galing sa Regions 11 at Region 12, habang may mga naiulat din na nawawala pa sa Davao Region. Samantala, tuloy-tuloy din Alvin ang search and rescue operations kasama na ang Philippine Coast Guard sa ilang gumuhong gusali sa General Santos City ngayong araw. Ngayong hapon din ay nakipagpulong na ang ilang cabinet secretary sa mga opisyal ng General Santos City para plantsahin ang ginagawang disaster sa response matapos tumama ang malakas na lindol. Alvin.
1: Johnson, isang tanong lang, yung death toll na 19 ay 19 pa rin hanggang ngayon at yan ay mukhang lalaki pa sa mga susunod na araw.
2: Sana ay hindi, pero ang posibilidad malaki dahil sabi nga ng mga otoridad ng Office of Civil Defense, may mga nawawala pa at may mga gusali na gumuho talaga at posibleng may mga natrap sa ilalim nito na siyang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams ng gobyerno. Alvin.
1: Maraming salamat, Johnson Manabat.
0: Sa ibang balita naman, nanawagan ng mga grupong pangkalusugan sa mga mambabatas na pairali ng isang balanse at nakabatay sa ebidensyang paglapit sa regulasyon ng vape habang dinidilig sa Senado ang mga panukalang amyenda sa vape law. Ayon sa kanila, ang sobrang higpit ng regulasyon ay maaaring makaapekto sa mga pagsisikap sa tobacco harm reduction at magbibigay daan sa pagdami ng ilegal na kalakalan. Sinabi ni Mata, itong si Dr. Lorenzo Mata, President ng Quit for Good, na nananatiling malaking suliranin sa kalusugan ng publiko ang paninigrilyo sa kabila ng mga umiira na kampanya laban dito. Binigyan din niya na ang usok mula sa pagsusunog ng tabako ang pangunahing pinagmumunan ng mga nakalalasong kemikal na may kaugnayan sa mga sakit dulot ng paninigrilyo. Pero sabi dito, hindi daw risk-free and they're not for youth or non-smokers. These products are meant for adult smokers. This is why regulation is critical. Patungkol po yan sa vape, ang gitni Mata. Ipinresenta rin ni Mata ang isang pag-aaral noong 2025 na naghambing sa heated tobacco products at karaniwang sigarilyo. Anya mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad ng mga pananggalang para sa kabataan. Mga strong safeguards, restrictions, product standards, and enforcement that can help the youth while ensuring adult smokers have access to smoke-free products, ani Mata. Samantala, sinabi naman ni Professor Michael Eric Castillo ng CAPS and Partners na may ilang panukalang hakbang na maaaring maging mahirap ipatupad. Nagbabala rin siya na maaaring itulak ng lobby sa pagpit ng mga mamimili sa ilegal o hindi reguladong merkado.

Basta mukhang bakas pa nga ang halakhak. Sa kada tira ko nung natatawag mong hipak. Ikaw na isapat bilang sa mga bulaklak. Kailangan mong magsalita, masabi lang mabulaklak. Ikaw ay pansarili na, kala mo PSG. Ingat lang, baka tutukan tayong PSG. Basta you and me, parang UFC. Baka mag-230, tayo pag 420. Masyado mong inisip na iba na ang kahulugan. Kung tatakbo ako sa'yo, din na magkakahulihan. Tamang hindi na to laro, ngunit kailangan

0: Tuloy-tuloy na tayo. It's time naman sa ating greetings portion. Happy, happy birthday po sa mga may birthday ngayon at happy anniversary sa mga may anniversary.
1: Happy birthday!
0: Siyempre, excited to ng Tri-M Windows and Doors.
2: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisado ang servisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
0: It's your birthday today! Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Thank you po sa Tri-M Windows and Doors. Birthday ni na Dante Sugay. Ngayon, June 8. Dante Sugay, happy birthday. Roberto Santos, happy birthday po. May have many more birthdays to come. Glenn Estosta, happy, happy birthday. Also kay Maricress Gabriel, happy birthday. To mga friends natin sa Facebook. Nel Marlene Juan, happy birthday. Russell De La Cruz, happy, happy birthday to you. Russell, was Russell nasana na eh? BC or something. Kaibigan natin yan. We have many, many more birthdays to come. Happy, happy birthday. Tuloy-tuloy tayo sa mga nag-message na rin. Thank you guys, ha. Narin ako pa, tinitingnan yung mga messages ninyo talaga naman. Jose Lazaro, of course. Happy Monday, everyone. Sabi, enjoy and have a blessed day to you all. God bless us always. Let us pray for the safety of our brothers and sisters, countrymen who were affected by the earthquake. In Jesus' name, through the intercession of Mama Mary, through the power of the Holy Spirit, all the angels and saints in heaven, thank you. Amen po. Sabi ni Jocel Lazaro. Thank you, Jocel. Meron tayong happy, blessed Monday, Chester. Sabi, Donna, good morning. Donna is off muna today. Hanggang bukas sa Wednesday, makakasama natin siya. Pabati naman ng anak ko habang nagbe-breakfast bago pumasok sa school, Sam and Simon Viray. Ba yung pagpasok natin sa school sa atin, pasukan pa lang. Ito, ngayong month na to, pa-finals na tayo, no? Sam and Simon, enjoy your day in school, guys. Ayan mula sa mommy at daddy. Si Nervin Malapit sabi, Chester Donna, good morning sa buong Marinduqueño and CFC, Winnipeg North 1. Happy birthday kay Joy San Miguel. Happy birthday, Joy San Miguel. Okay lang ba? Hi. Hi, Lani Licardos. I'll answer your message in a bit, ha? Pabati daw ng happy celebrating birthday today, Roberto Lorenzo. Happy birthday pa from the Selco Boys. Thank you to always naka-tune in. Kuya Ding Mendoza, good morning to you. We also got Alanis Javier. Nagsabi, good morning, Boss Chester. Ma'am Donna, pa-shoutout ulit sa mga aming nalalapit na fishing derby. Oo, nga naman. Kasi syempre, ito. Summertime na ulit. Ang Greater Winnipeg, Alpha Phi Omega. Yung kanilang size does matter na fishing derby. June 27, alas 8 ng umaga, umpisa. Fishing Derby 2026 sa Selkirk Fishing Ground, Selkirk, Manitoba. At ticket price is only $20. Ang lalaki ng mga premyo. Kaya make sure po na makasali kayo. Alam mo, Alanis, pakiano ako ng mga phone numbers with the names, ha? Kasi sobrang liit ng poster dito sa, ano ko, sa hindi ko malakihan, eh. Hindi siya pwedeng, hindi ko nakikita yung mga names and phone numbers na pwedeng tawagan. But get your tickets now. Make sure po, pag check out nyo sa Alpha Phi Omega Manitoba Facebook page, etc. Kuya Jude Montenegro, magandang umaga sa iyo. Ha? Sinabi ng Biblia na sa muling pagbabalik ni Jesus ay ihiwalay niya ang tupa at kambing. Thank you po. At ito ata, Tita Susie Gonzalez nakikinig, Herminio Neda Ramos, happy Monday. Si Armando Arieta, Obet Ara nakikinig today. The Master Jocel, of course, hindi rin nawawala. Si Naresel Mark Martin. At happy third birthday kay Huxley. 3 years old na si Huxley, no? Cecil Cruz, magandang morning, Feli Villena Salmon. Hi po, happy, happy Monday sa inyo. GMA, sabi, gandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa nyo dyan. Pwede daw mong bumati na happy birthday sa Tita Minang Kubakub at Evelyn Katakutan. Happy birthday, Tita Minang at Tita Evelyn, ayan, from Alex Katakutan. Mike Maranan is listening today. Hi, Mike. Virgilio Abad na good morning na rin sa atin. Zaldi Hoven, good morning. At si Oco Oliveras mula pa kanina, nag-morning na rin sa atin. Ate Ann, how are you? Nag-happy Monday po Ate Ann Evangelista sa atin ngayong umaga. Thank you sa mga greetings nyo, ha. Kaya dapat talaga naman, just keep on sending them to me today. Thank you, maraming salamat. Happy birthday sa kuya ko of Kuya's Auto. Noel Evangelista. Happy birthday, Kuya Noel Evangelista. May you have many more birthdays to come. And from Anne. Sa ating pagbabalik, I gotta get ready for some more news. Abangan!
3: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
4: Kapag kailangan ng palitan ang sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago man o pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
5: After her son dropped out of college due to a video game addiction, Melanie Hempe took a deep dive into the science of brain development. On the next Focus on the Family, she shares practical advice for avoiding toxic screens, restoring balance to your home, and giving your children a foundation for real life. Next time on Focus on the Family with Jim Daly.
6: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
7: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
8: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
7: at one of the summer's biggest events at the X.
8: Listen to Good Morning Philippines
7: and Afternoon Pasada
8: for your chance to win a pair of tickets
7: and be part of the celebration.
8: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
7: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
8: with 92.7 FM CKJS.
9: CKJS, 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
10: an Evanoff Communication Station.
0: Good morning po, I'm Chester Pangan. 8 o'clock na, wow, ang bilis po ng oras. Sa karagdagan pa mga pagbabalita natin, ito another update sa mga kakagising po ng nilindo lang ilang lugar sa Mindanao ngayong araw ng Lunes sa atin, magnitude na 7.8 na lindol. Ang buong balita narito po.
11: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Mahigit 15 na ang patay at marami rin ang nasugatan sa lindol na yumanig sa Soccsaragen Region ayon sa Office of the Civil Defense. Sa General Santos City, maraming gusali ang gumuho kung saan may pinangambahan pang mga natabunan. Live mula sa GENSA nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi ang pinsala ng lindol sa inyo dyan?
12: Alvin, dito sa General Santos City, naikot natin ang mga lansangan at napapansin natin na maraming mga gusali ang nagtamo ng malalaking pinsala. Dalawa rito ay marami ang may ilang mga individual ang naipit. At isa na nga rito ay itong Barangay Kalumpang kung saan patuloy ang rescue operations sa dalawa pang individual na hinahanap.
13: Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng maasim sa Rangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Gensan. Matinding pinsala ang tinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw. Ang dalawang shopping malls, ang KCC at SMCT Gensan, natibag ang bahagi ng mga pader. Kita na ang mga paninda sa loob. Sarado ang mga mall at walang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Sa Notre Dame of the Dagangas University, bumigay ang gusali.
14: Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming three-story building,
0: opo,
14: eh bumigay din po yun. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms. Yung aking worry po yung sa Lagaw campus namin, talagang bumulusok sa pababa.
13: Isa sa mga matinding tinamaan ng lindol ang malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. May mga sasakyang nadamay. Patuloy ang rescue operations dahil may dalawa pang nawawalang empleyado. Isa naman ang na-recover na bangkay roon. Sa Banga, South Cotabato, hindi na naitawid ni Bayan Patroller Jamen Mama ang kanyang mga produktong mais at saging papunta sa palengke dahil naputol ang tulay sa Lampari Tupi Diversion Road dahil sa lindol. Kwento ni Bayan Patroller Jamen, sa ilalim ng tulay na lang muna pinadaan ang kanila sasakyan dahil mababa pa ang tubig dito. Samantala, napinsala din ang Divine Mercy Shrine sa Sitio Floren, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nadamay na mga individual.
12: Alvin, madilim pa rin sa maraming lansangan dito sa General Santos City. May mga generator set nga, pero yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo lamang. Dito rin sa Barangay Kalumpang, kung saan nangyari yung pagbigay ng malaking grocery store, ay walang humpay pa rin ang rescue operation sa nawawalang dalawang individual. At may mga inaayos ding tubo dito sa supply ng tubig dito sa Jensan, lalo na at maraming mga kasada ang nabitak dito. Alvin?
11: Hernel, nakita natin yung video ng isang fast food chain na gumuho. Wala bang may tao ba dun sa loob na nag-aalmusal nung biglang bumagsak?
12: Alvin, actually, medyo bago lang tayo nakarating dito. At yung naikot natin ng mga istruktura at mga establishmento ay yung dalawang shopping mall, itong malaking grocery store, at may isang universidad. Hindi pa natin na-check o nasuri yung fast food chain na nakita sa video na bumagsak talaga, bumigay. At inaalam natin kung may tao ba doon na naipit or na-rescue. Pero sa ngayon, may dalawang rescue operations kasing nangyayari dito sa Barangay Kalumpang, at may isa pang lokasyon kung saan may isang pamilya daw ang natabunan sa guho. Alvin?
11: Hernel, kumusta yung mood ngayon? Di ba'y gabi na? Yung mga kababayan natin, hindi kaya natatakot bumalik sa kanilang bahay o kung nakatira sila halimbawa sa kondo?

0: truck habang natutulog at makabumigay ang kanyang bahay. Alvin?
1: Isa na lang, Hernel. Kumusta naman ang supply ng tubig at kuryente?
0: Sa ngayon, Alvin, ang sanadana natin mga lansangan dito sa Jensen ay madilim pa rin. Dito lang sa Kalumpang, Barangay Kalumpang, ay yung mga may ilaw ay yung mga fast food chains at yung mga business establishment. Pero yung mga bahay talaga, may mga street lights na wala pang ilaw talaga. At yan pa yung iti-check pa natin sa lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang tugon. At sa supply naman ng tubig, hindi pa rin natin nasasuri, pero may mga nag-ayos ng tubo dito sa kalapit at sinasabi nilang nasira daw ang tubo ng tubig dahil nabitak nga ang mga kalsada dito. Alvin?
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
2: Just an update po, 11 na ang naitalang nasawi ng dahil po sa lindol.

0: sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, grupo naman ni na Senator Sherwin Gatchalian ang nag-iimbestiga ngayon sa flood control scandal kanina. Pero hindi pa rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Zaldico. Si RG Cruz ang may report.
1: Hindi sinipot ni na dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zia Adyong, Jose Alvarez, Julian Baronda at Laila Dilima ang consultative meeting na pinatawag ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at napili nilang chairman ng Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo ukol sa investigasyon sa flood control scandal dahil sa interparliamentary courtesy. Pero hindi rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng malemaletang salapi. Ito'y kahit sinipot nila ang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano noong Webes.
2: It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
3: The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect.
4: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
5: Kung papalawin mo ang live selling nila noong Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons.
1: Wala ang 18, pati ang abogado nilang si Divito Baligod, nang isa-isahin ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng pag-aaral ng ahensya sa kanilang mga aligasyon.
6: Doon po sa 10 ang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan. Hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. Lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay.
1: May nakalap din silang alegasyon mula sa kapartner ng anak ng isa sa 18 na may kapalit ang pagsasalita, pero hindi anya ito na ibigay ng buo.
6: Ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5,000,000 piso kapalit ng pagsasalita. Nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay.
1: Ani Matibag, mahigit 20 ang nilapitan para magsalita.
6: 26 po dapat yan eh. 24. Na-approach si nila yung isa, si what's the name? Buduan. Na-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18.
1: Ayon naman sa abogado ng 18, isusumite pa nila ang pangalan ng 14 pang dating nagtrabaho kay Ko na pwedeng tumistigo.
7: Kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification?
6: Sa report na binanggit na ang abidibit ay produkto ng collective briefing, common housing,

0: at council assembled content. Ang appliant ay house sa council unit na may real-time coaching interview.
1: Gini-train ni Matibag na karamihan sa 18 kapuna-puna ang pag-alis sa militar.
0: Sa breakdown ng NDI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may army reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso.
1: Hindi na nagtanong pa si Senator Vicente Soro III dahil sa mga sinabi ni Matibag.
2: So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila.
1: Ilang beses umapila at pinasundo ni Tulfo ang 18 at si Baligod sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. Doon kasi sila nag-press con imbis na bumaba sa meeting. Kinontra naman ni Johnny Buduan, isa sa 18 ang mga punas sa mga bintang nila.
3: Wala pong problema yung mga kaso na kasuhan ko nila kami.
1: Gusto rin ng 18 na mag-inhibit sa investigasyon si Tulfo.
4: Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes.
5: Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-balibaliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka masight daw sila ng contempt ng committee.
6: Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged.
1: Kinalauna nakipagpulong naman si Baligod kay Soto.
4: Nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang. Basta walang personalan, sabi ko. Okay lang.
7: Sabi ko ni Senator
4: Soto. Tawa lang siya.
1: Nanindigan naman na nabingolo sa pagdamay nila sa 2 senador sa kanilang mga bintang. May sinabi naman sila ukol sa paghahatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda.
4: Hindi nila nakita.
1: Samantala, sinabi ni Cayetano na tinanggihan ni Gatchalian ang alok nila mag-usap. Sumulat kasi ang kampo ni Cayetano sa kampo ni Gatchalian para humirit ng meeting at pag-usapan kung paano makakausad ang Senado ng hindi naiipit ang mga empleyado at operasyon ng institusyon. Duda rin si Cayetano kung bakit anya binabraso ng palasyo ang Senado.
8: Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo.
1: Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang anyo'y pagka-Senate President hanggang walang 13 ang kabilang kampo. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: And there you have it po, ang ating mga pangalasot yung balita. Grabe, init pa rin ang mga news natin from the Philippines. How about weather naman natin dito sa Winnipeg? Aba, may kainitan pa rin ha. Nice and humidex natin, 29 kasalukuyan, 23 ang current temperature natin. Pa 27 tayo ngayon, pero mukhang ma-stuck siya dyan sa 27 for the whole day. Maliwalas din po mamayang hapon, maliwalas din mamayang gabi. Clear skies, low tayo ng 13. Tomorrow, Tuesday, may maaraw tayong papawirin. Pero ito na, increasing cloudiness na sa hapon tomorrow kasi mag-uumpisa na po ang showers. Risk of thunderstorms din late this out tomorrow afternoon. A high of 29 with a humidex 35. Meron tayong showers tomorrow night. Low naman ng 19 at windy. By Wednesday, showers pa rin at 20 degrees Celsius. And then by Thursday naman, rain at 16. By Friday, 18 degrees with a mix of sun and cloud. Right now, sa ating city of Winnipeg, Monday morning, meron tayong 23, mostly cloudy. Tuesday, humidex natin ay 29. Good morning po. Ito, natin ha? Samantalahin natin yung di pa na pag-ulan kasi baka bukas na doon po mag-uumpisa yan. Third hour, here we go.
10: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Al Sherina nga rin sa headset kasi doon sa mga talagang, alam mo yung ibabalik ka sa 90s na. Yung tunog-tunog ng 90s eh. Yung tunog Kalye, yung ingay ng Kalye. Such an amazing song. I love it. 8:18 po at the oras. Good morning, Philippines. Sa 92.7 FM CKJS. Kahapon, libo-libo yung nagmarcha. Manitobans have gathered to mark ang start po ng Pride Month. Kahapon po ito, the annual Pride Parade. Ang init pa mundo kahapon, grabe. They marched through downtown Winnipeg. Libo-libo po ang nagpakita ng suporta for equality and tolerance. This year's Pride marshals include married couple Mira Kopyova at Jamie Kamarniski, Jim Kane, and youth marshal Phoenix Harper. Igit ka muna sa 150 grupo nagmarcha in the parade this year, including ang Rainbow Resource Center, Bahaghari Pride Manitoba, mga kababayan natin yan. Di ba, sa araw na dito nga sila sa show, Rainbow Outpatient Addiction Recovery. And the parade followed a rally sa Manitoba Legislature at natapos naman sa Blue Cross Park. The Manitoba Pride Festival is taking place at the Forks. Kahapon yun, meron sila mga full schedule kahapon na talagang maghapon yung fun and laughter nila doon. It's so much fun. Syempre yung awareness, no? Tsaka naman yung parang meron tayong yung supporter rin po for equality tsaka tolerance. We got a lot of more stuff to talk about. Patungkol din dito sa mga gusto rin nating ipamigay ngayong araw na ito. Kasi meron pa akong isa pang premium price pack and another pair of tickets. This time, para naman sa Winnipeg Blue Bombers. They have a game June 11. Actually, meron nga pala akong ano doon, babasahin kasi nagpadala sila ng corned beef na poutine na pwede nyo mabili sa game mismo. I'm gonna grab it. Magpapa-commercial muna tayo. Pero tawag na sa 204-780-8181 para kayo ang susunod na manalo ng isang pares ng tickets for the Blue Bombers game on June 11.
1: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
2: Halika sa Spin the Wheel to Win event na gaganap ngayon sa Winnipeg Kia. Hanggang June 30, malaking katipiran sa lahat ng in-stock na bago at gamit na sasakyan. Plus, Spin to Win prizes. Gaya ng 2 taong halaga ng oil change at isang discount to 1% over cost. Ang Spin the Wheel to Win event sa Winnipeg Kia sa Waverly Auto Mall, 1717 Waverly Street. Mas maiinit ang mga deals sa south end ng city. Kia's

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: CKJS Radio Station, the best.
2: Oras sa Winnipeg 8:30, tuloy-tuloy na tayo. Here are your news po mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Pinakahuli ngayong umagang ito ng Lunes. Milyong-milyong estudyante nga ang balik eskwela at naging organisado naman ang pagbubukas ng klase sa ibang mga pangpaaralan ngayong Lunes. Kasabay din ito ng pagpapatupad itong three-term school calendar sa unang pagkakataon. Para naman sa grupo ng mga teacher, lumang mga problema pa rin ang pinapasa ng mga guro sa bagong school year. Si Francis Orsio sa report.
3: Alas 5 pa lang ng umaga, maraming estudyante na ang nakaabang sa labas ng gate ng Senator Benigno Aquino Jr. Elementary School sa Baseco, Maynila, ngayong unang araw ng eskwela. At sa kanilang pagpasok, agad silang pinapila at sinimulan ng maayos ang programa. Buo ang loob na pumasok sa eskwela ng anak ni Jenny na isang kinder student.
4: Kasi simula po nung nursery, sinanay na po namin iwan-iwanan siya sa school para matuto.
3: Pero ang anak ni Jane Lazarte na nasa kinder din, napilitang umuwi makalipas ang isang oras dahil hindi kinayang humiwalay ng bata sa kanyang ina.
5: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, hindi po nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
3: Higit 5,000 estudyante mula kinder to grade 6 ang naka-enroll sa paaralang ito.
6: Nakita nyo naman napakaayos ng aming opening ng aming klase, no? Naging masuno rin lahat. Handa mga learners natin na makinig at mag-aral.
3: Ngayong school year 2026-2027, ipinapatupad na rin ng Department of Education ang three-term school calendar. Mahati sa tatlong block ang bawat term. At kasama sa opening block ang orientation at assessment sa loob ng 5 araw.
7: And actually, meron kaming activity this week, naka-schedule na po ang aming parent orientation. At yan po ang highlights namin na i-inform ang mga magulang about the three-term school calendar.
3: Sagot-a nila ang three-term calendar sa mga problemang gaya ng learning gap, kung saan maraming estudyante ang hirap pa magbasa at magbilang. Kumpiyansa naman ang mga pamunuan ng Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City na handa silang ipatupad ang three-term school calendar. Sa Batasan Hills, higit 15,000 mga mag-aaral ang naka-enroll ngayong school year, habang sa President Corazon Aquino ay nasa 7,900 students. Parehong inaasahang darami pa ang bilang ng kanilang mga estudyante dahil sa late enrollees. Sa kabuuan, tinatayang nasa 26 million hanggang 28 million ang mga estudyanteng inaasahang papasok sa public at private schools para sa bagong school year. Bagong school year, lumang problema. Ganyan naman inalarawan ng grupo ng mga guro ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes. Anila, sa kabila ng malaking budget para sa edukasyon ngayong taon, nananatili pa rin ang malaking problema o malaking kakulangan sa mga pangangailangan ng paaralan at guro, tulad ng mababang sahod, kakulangan sa mga guro, kulang na classroom at hindi sapat na learning materials. Ang Alliance of Concerned Teachers nagsagawa ng bisita eskwela para obserbahan ang mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan.
8: Ang isang concern natin, yung napakaraming klase, yung loading ng mga teachers, no? Kung titignan natin ang mga schedules, 7 hanggang 8, kasama yung aral program, ang kailangang iturong subject sa isang araw ng maraming mga teacher.
3: Samantala, tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang clearing operations sa mga school zones sa Quezon City ngayong Lunes para matanggal ang mga sagabal sa kalye at mapabilis ang daloy ng trapiko.
9: Ang mga estudyante, syempre mga bata yan eh. We need to provide a safe haven for them, lalo na mga kalsada at mga sidewalk.
3: Ilang motorista rin ang nahuli sa mabuhay lanes dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at mga sasakyang ilegal na nakapark sa bangketa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
2: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas,

0: Handa na ng unghanay ng prosecution para sa impeachment pre-trial ayon po dito kay House Lead Prosecutor Gerville Ruistro. Ang buong nga detalye na rito.
1: Handa na ang hanay ng prosecution para sa impeachment pre-trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Gerville Ruistro, bagamat wala pa silang formal na abiso mula sa impeachment court, sinisiguro nilang handa silang humarap sa korte para sa pre-trial conference sa June 18. Ito'y base anya sa nauna ng itinakdang impeachment trial calendar kung saan inaasahang magsisimula ang trial proper sa July 6. Paglilinaw ni Ruistro, buo ang kanilang paghahanda sa kabila ng anyay mga komisyon at irregularidad na nagaganap sa Senado at hindi natitinag ang hanay ng prosecution sa papalapit na impeachment trial.
2: As I've been telling the public, wala po kaming official notices pa, but nonetheless, where our preparation is aligned to the timeline that was publicized by the Senate, particularly the former leadership.
0: Samantala naman, Curly Discaya na kakulong na sa Bulacan Provincial Jail. Ang buong detalye narito po.
3: Nasa Bulacan Provincial Jail ang kontratisang si Curly Discaya na naharap sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Dahil mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, may hiwalay bang selda na nakalaan para kay Curly Discaya?
4: Jiggy, mananatili sa ordinaryong piitan itong kontraktor na si Curly Discaya at kakain din ng kaparehong pagkain na katulad sa iba pa mga person deprived of liberty o PDL. Pero alam mo, bago ihatid sa Bulacan Provincial Jail, napansin namin na may suot na arm support itong si Discaya paglabas mula sa Senate Detention Facility. Maybe because ito yung epekto ng naging medical procedure niya a month ago. And then afterwards, meron siyang kinausap sa cellphone ng sandali at palit na siya ng damit ng gaya nga sa PDL at saka nga ibinyahi na or sinakay na sa sasakyan. Ang kaibahan lang, kapansin-pansin din, nawala siya at hindi na talaga sinuotan ng posas. Paliwanag ng PNPCIDG, hindi rin kasi kakasya yung posas at mahihirapan lang din si Discaya dahil nga sa kanyang injury. Inaresto si Discaya para sa kasong malversation of public funds na may kaugnayan sa maanomalya o sa flood control scandal. May dalawa pang dating tauhan din ng DPWH ang kasama ni Discaya na ikinulong dito nga sa Bulacan Provincial Jail. Personal pa nga pumunta si DILG Secretary John Vic Remulla sa Malolos kanina para nga makita yung kondisyon ni Discaya. Paninindigan ng kalihim, pantay-pantay lang daw ang magiging trato sa lahat ng mga inaresto. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag.
5: I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Meron kasi mga reports na dahil marami silang kadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila.
3: At Mon, may payag na ba si Discaya kaugnay ng kanyang pagkakakulong?
4: Actually, Jiggy, sandali ko mismong nakausap si Discaya bago siya dalhin papasok sa loob ng Bulacan Provincial Jail. At ang sinasabi niya, tingin niya, panggigipit daw ang ginawa sa kanyang pag-aresto at pagpapakulong. Marami pa naman daw sana siyang handang ikanta na sangkot din dito nga sa flood control scandal. Narito yung panayam ko kay Discaya.
6: May handa ka doon pangalanan ng 150 pa?
7: Sir, give away pa tayo, sir.
6: Sino yung mga yun?
7: Sa tamang panahon po.
6: Pero may mga kongresista, politiko?
4: Ayon naman sa kanyang abogado, Jiggy, hindi ron nila hihilingin na may sa ilalim pa sa hospital arrest itong si Discaya. Pero kahit walang piyansa ang kasong malversation, maghahain pa rin daw sila ng petition for bail bilang isang bahagi ng kanilang legal remedy. Nagpaliwanag naman ang abogado ni Discaya kung bakit hindi pa kasi pinangalanan noon ang mga umano'y sangkot pala dito nga sa anomaliano sa mga nauna ng pagdinig. Narito ang kanyang pahayag.
8: Ang sabi niya sa akin, biglaan kasi yun eh. Kumaga, day before the hearing. Siyempre, normal lang sa tao yun na madisarray yung focus niya. Hindi niya ma-recall. Pero nung habang almost 9 months na siya sa Senate Detention Facility, isa-isa na recall niya lahat. Kung sino yung mayon.
3: At Mon, bukod kay Curly Discaya at dun sa nabanggit mo dalawang taga-DPWH, meron pa bang ibang pinaaresto kaugnay pa rin sa flood control?
4: Meron, meron. Actually, sa katunayan, 11 ang mga pinaka-pinapa-aresto ng Malolos Regional Trial Court Branch 20 kaugnay nga sa kasong malversation na may kinalaman sa flood control scandal. Kabilang dyan, yung mag-asawang Diskaya at yung dalawa pa na dating tauhan din ng DPWH naman ay nananatiling at large. Kumbaga, 9 ang nasa custody na ngayon ng pamahalaan habang 2 ang pinaghahanap pa ng mga otoridad. Kaya babala ng PNPCIDG, may lead na raw sila sa kinaroroonan ng mga ito. Pakinggan natin ang kanilang sinabi tungkol dyan.
9: Mas maganda pa na sumuko na lang din kayo dahil alam niyo naman yung galit ng taong bayan sa doon sa nangyaring if indeed there was ghost projects.
4: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
3: Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center.
0: Mga karagdaga pa natin mga pagbabalita pa mamayang hapon na yan sa ating afternoon pasada. Abangan po ninyo. Sa ating City of Winnipeg, check out ko muna ating Winnipeg weather forecast at current conditions. Patuloy tayo sa humidity na 29 ng feeling 23 at mostly cloudy sa Winnipeg kasalukuyan. Today is Monday, 27 sa pinakamataas with a mix of sun and cloud. Tapos 13 degrees naman sa pinakamababa at clear tayo mamayang gabi. May MC pa man din ako ng kasal later on sa White Poplars. That's gonna be so much fun. At hindi maulan. Bukas pa kasi daw pumpisa niyan. With 29 degrees sa pinakamataas tomorrow, 35 ang humidex bukas. Maalinsangan kasi maaraw po maghapon. Pero may increasing cloudiness tayo in the afternoon and then showers na. At risk of a thunderstorm late in the afternoon. Although medyo welcome na rin siguro, ano po, yung mga pag-ulan muna. Showers tayo tomorrow night, windy low ng 19. So Wednesday, ganyan din maulan na high of 20 degrees. So Thursday, uulan din po at 16 naman sa pinakamataas na temperatura. Mostly cloudy at 23, humidex 29 dito sa Winnipeg. At ito sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
10: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.
11: Hello, this is Dr. Jay Buanafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buanafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
12: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buanafe Clinic.
0: Ipahabol lang tayong greetings sa happy birthday to my cousin, sabi si Medardo Antonio Reyes Cusho at Kikaising, Crescentia, Austria of New Jersey, USA. Happy birthday po, Kaising at saka kay Medardo Antonio Reyes Cusho. Yan. Kaising, Crescentia, Austria, happy birthday from Meg Cusha Costa. Sabi ni Medium Bob, si Huxley daw marunong nang tumawag sa CKJS. Okay na. Nagpabati siya ng birthday.
13: Dreaming of your next great escape? Enter for your chance to win South Beach Casino and Resort's Happy Trail Giveaway. You could win a brand new Surveyor 204 MKLE camper trailer, courtesy of Transcona Trailer, valued at over $60,000 and packed with incredible features. Enter today, the Happy Trail Giveaway, brought to you by Transcona Trailer and South Beach Casino and Resort. For all the exciting details, visit the promotions page at southbeachcasino.ca.
14: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
15: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
14: at one of the summer's biggest events at the X.
15: Listen to Good Morning Philippines
14: and Afternoon Pasada
15: for your chance to win a pair of tickets
14: and be part of the celebration.
15: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
14: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
15: with 92.7 FM CKJS.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Here we go. Let's have time for some showbiz news. Stable pa rin ang career ni Sue Ramirez. Why not? Napaka-talented niya. Ang dami nang nalaos sa kasabayan niya pero nananatili siyang relevant. Leading lady status pa rin. In fact, malapit nang ipalabas ang pelikula niyang Project Baby with Rico Blanco for Regal Films under the direction of Eric Quezon. Sabi mo, Rico Blanco, artista na. Actually, sabi, after 16 years, nagugulat na nandito pa rin ako. Sa totoo lang, of course, you put in the work. That's what we always do. If we don't give our hearts to it, why do we do it anyways? So, nga naman. Pero hindi niya nakakalimutan nung panahon na wala siyang tinatanggihang trabaho. Sabi, talaga naman, all in na sa lahat. Inamin din niya maswerte na siya na marami siyang nakatrabaho na mauhusay sa industriya sa nakalipas na taon. So very thankful siya. That's very good. At least alam mo yung parang talagang you're on your toes. So you're making sure na everything is alright sa karir mo. Samantala, nasa Canada pala sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes kasi mayroon silang filming ng kanilang upcoming na movie. Pakinggan natin to.
2: Happy Monday, chika, mga kapuso. After 3 years, muling magsasama sa big screen. Sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Ang couple na sa Canada ngayon para i-shoot ang isang pelikula. Makichika kay Athena Imperial.
3: Enjoy. Mula sa iba't ibang projects sa TV, magazine, endorsements, at awards. Very successful sa kani-kanilang careers maging sa kanilang family life, sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes. But wait, dahil soon ay mapapanood sila uli together sa Prime Video original series na Behind Closed Doors. At magbabalik-tambalan din sina Ding Dong at Marian sa pelikulang Remember. Kahapon nga lumipad na patungong Quebec, Canada ang couple.
4: So after 3 years, na-miss namin makatrabaho ang isa't isa eh.
5: Parang mas miss niya ako.
4: Bihira ako na rin kasi makita dahil parati siyang busy. Dahil sa mga ginagawa niya. So sabi ko kailangan, siguro mag-movie na lang tayo para ma-solo naman kita.
3: Ngayon pa lang, excited na raw silang i-share ang kwento sa mga manunood.
5: Nung una naming mabasa talaga yung script, sabi ko, wow, grabe, mukhang ito na hinihintay namin ng 3 years. Perfect na perfect yung kwento para sa aming dalawa.
4: Napakaganda ng opportunity at ng kwento at ng project para sa aming muling pagsasama.
3: Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.
0: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
6: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.

Alam ko po, Lunes, maraming gagawin natin mga kababayan today. Pero let's have some time to chill din naman, no? Okay, masyadong papa-excited na mag-worry sa mga bagay-bagay. It'll work out itself on its own eventually. Kunting effort lang naman. Huwag yung totodo. World Oceans Day ngayon, June 8th. It's also National Best Friends Day. National Name Your Poison Day ngayon. Sovereign's Birthday sa Angela. At sa Queen's Birthday sa iba't ibang parin ng daigdig. At Corpus Christi naman sa Colombia. Quote of the day natin na nagsabi si Louis D. Brande, "If we desire respect for the law, we must first make the law respectable." Ako po si Chester Pangan, sa ngalan ni Donna Aranes. Mamaya nga po na sa Mahan si Lucille, afternoon pasada, 3 to 7pm. Balik ako bukas, solo muna, 5:30 to 9. Ingat po, inom na maraming tubig, may kainitan din ngayon. Alright, peace, love, enjoy na muna. Have a nice Monday, everybody.

0: Hello mga kaibigan, isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat. It's June 8, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay maayos at mabuti ang takbo ng inyong araw. Ang inyong pakiramdam saan man kayo naroroon ngayon at naabot ng ating program. Sana rin ay na-enjoy nyo ang inyong weekend na super init. Summer na summer, ano? At ang daming kaganapan sa ating paligid, sa ating community, even within our families, so all good. And ngayong Lunes, naka-forecast sa Winnipeg ang clear skies at malakas na hangin with a high of 27 degrees. Sumama sa biyahe ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7 at masisiyahan sa 4 oras ng magagandang awiting Pinoy. Samutsaring impormasyon, gayon din ang may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Aabangan rin ang ating pa-contest. Mamimigay tayo ulit ng admission tickets para sa Filipino Day at the X on June 18. At ang Great Gas Giveaway Prize Pack mula sa Super Auto Centers. Diba bongga? Kaya huwag bibitiw at tutok lamang. Happy Monday!
1: Yeah. Check it. I got a little story about this girl.
2: Yeah.
1: You know, I met... just chillin' one night in the club.

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 7 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. At least 32 katao ang nasawi matapos tumama ang isang magnitude 7.8 earthquake sa baybayin ng Mindanao. Ayon sa mga opisyal, tumama ang lindol bandang alas 7:37 local time ngayong Lunes. Na nagpasimula naman ang tsunami alert sa Pilipinas, gayon din sa Indonesia, Japan at Australia. Ilan naman ay kinansela na makalipas ang ilang oras. Nakita sa mga videos at mga litrato na naglabasan ang pag-collapse ng iba't ibang building, kabilang ang isang clip ng isang Jollibee fast food restaurant na gumuho at nakapagtala rin ng mga landslide sa ilang lugar. Mahigit 100 katao ang nasugatan sa iba't ibang probinsya, halos 12 ang nawawala at sa 10,000 residente ang preemptively inilikas ayon po sa mga otoridad. Samantalang mahigit 130 aftershocks na may magnitude mula 1.3 hanggang 6.7 ang naitala matapos ang unang pagyanig. Kaugnay nito mula General Santos City, may report si Hernel Tokmo.
1: Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng maasim sa Rangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Gensan. Matinding pinsala ang tinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw.

0: yung sa Lagaw campus namin, talagang bumulusok sa pababa.
1: Isa sa mga matinding tinamaan ng lindol ang malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. May mga sasakyang nadamay. Patuloy ang rescue operations dahil may dalawa pang nawawalang empleyado. Isa naman ang na-recover na bangkay roon. Sa Banga, South Cotabato, hindi na naitawid ni Bayan Patroller Jamin Mama ang kanyang mga produktong mais at saging papunta sa palengke dahil naputol ang tulay sa Lampari-Tupi Diversion Road dahil sa lindol. Kwento ni Bayan Patroller Jamin, sa ilalim ng tulay na lang muna pinadaan ang kanila sasakyan dahil mababa pa ang tubig dito. Samantala, napinsala din ang Divine Mercy Shrine sa Sitio Floren, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nadamay na mga individual.

0: Samantala, nabula bugri ng malakas na lindol ang unang araw ng eskwela sa iba pang lugar sa Mindanao. Kaya naman suspindido muna ang klase sa ilang lugar doon habang sinusuri pa ang posibleng pinsala sa mga paaralan. Kaugnay ng pagbubukas ng klase, naging organisado naman ang pagbubukas nito sa iba pang paaralan ngayong Lunes. Kasabay din ang pagpapatupad ng three-term school calendar sa unang pagkakataon. Pero para sa mga grupo ng mga teachers, luma na mga problema pa rin ang pinapasa ng mga guro sa panibagong school year. Ang report mula kay Francis Orcio.
1: Alas 5 pa lang ng umaga, maraming estudyante na ang nakaabang sa labas ng gate ng Senator Benigno Aquino Junior Elementary School sa Baseco, Maynila, ngayong unang araw ng eskwela. At sa kanilang pagpasok, agad silang pinapila at sinimulan ng maayos ang programa. Buo ang loob na pumasok sa eskwela ng anak ni Jenny na isang kinder student.
2: Kasi simula po nung nursery, sinanay na po namin iwan-iwanan siya sa school para matuto.
1: Pero ang anak ni Jane Lazarte na nasa kinder din, napilitang umuwi makalipas ang isang oras dahil hindi kinayang humiwalay ng bata sa kanyang ina.
3: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, hindi po nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
1: Higit 5,000 estudyante mula kinder to grade 6 ang naka-enroll sa paaralang ito.
4: Nakita nyo naman napakaayos ng aming opening ng aming klase, no? Naging masuno rin lahat, handa mga learners natin na makinig at mag-aral.
1: Ngayong school year 2026-2027, ipinapatupad na rin ng Department of Education ang three-term school calendar. Mahati sa tatlong block ang bawat term. At kasama sa opening block ang orientation at assessment sa loob ng 5 araw.
5: And actually, meron kaming activity this week, naka-schedule na po ang aming parent orientation. At yan po ang highlights namin na i-inform ang mga magulang about the three-term school calendar.
1: Sagot-anila ang three-term calendar sa mga problemang gaya ng learning gap, kung saan maraming estudyante ang hirap pa magbasa at magbilang. Kumpiyansa naman ang mga pamunuan ng Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City na handa silang ipatupad ang three-term school calendar. Sa Batasan Hills, higit 15,000 mga mag-aaral ang naka-enroll ngayong school year, habang sa President Corazon Aquino ay nasa 7,900 students. Parehong inaasahang darami pa ang bilang ng kanilang mga estudyante dahil sa late enrollees. Sa kabuuan, tinatayang nasa 26 million hanggang 28 million ang mga estudyanteng inaasahang papasok sa public at private schools para sa bagong school year. Bagong school year, lumang problema. Ganyan naman inalarawan ng grupo ng mga guro ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes. Anila, sa kabila ng malaking budget para sa edukasyon ngayong taon, nananatili pa rin ang malaking problema o malaking kakulangan sa mga pangangailangan ng paaralan at guro, tulad ng mababang sahod, kakulangan sa mga guro, kulang na classroom at hindi sapat na learning materials. Ang Alliance of Concerned Teachers nagsagawa ng bisita eskwela para obserbahan ang mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan.
6: Ang isang concern natin, yung napakaraming klase, yung loading ng mga teachers, no? Kung titingnan natin ang mga schedules,

0: pito hanggang walo, kasama yung aral program, ang kailangang iturong subject sa isang araw ng maraming mga teacher.
1: Samantala, tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang clearing operations sa mga school zones sa Quezon City ngayong Lunes para matanggal ang mga sagabal sa kalye at mapabilis ang daloy ng trapiko.
2: No, ang mga estudyante, syempre mga bata yan eh. We need to provide a safe haven for them, lalo-lalo ang mga kalsada at mga sidewalk.
1: Ilang motorista rin ang nahuli sa Mabuhay Lanes dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at mga sasakyang ilegal na nakapark sa bangketa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
3: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating Balitang Kalusugan. Alamin natin aling mga prutas at gulay ang pinakamainam sa kalusugan ng puso at bakit. Ang ating health news hatid ng Super Auto Centers.
1: The Great Gas Giveaway sa Super Lube Auto Centers. Magpo-oil change bago mag-June 29 at maaring manalo ng isang Petro Canada gas card worth up to $1,000. See Super Lube for details.
0: Flavanol sa isang klase ng plant compound na nakakapaghatid ng ilang health benefits dahil sa kanilang antioxidative at anti-inflammatory properties. Ang flavanols ay nakikita sa iba't ibang prutas at gulay, gayon din sa cocoa, legumes, red wine, at parehong green and black teas. Sa mga nakalipas na pag-aaral ay naipakita na ang flavanols ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa katawan laban sa sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpapanatiling malusog ng blood vessels. Bukod dyan, ipinapakita sa research na ang flavanols ay maaaring makapagpa-improve ng cognitive function at makaprotekta laban sa ilang uri ng cancer. Ngayon, nakita sa isang bagong pag-aaral na lumabas sa journal na Food and Function na wala pang isa sa bawat 5 tao ang nakakakonsumo ng sapat na flavanols bawat araw para mabawasan yung kanilang panganib ng cardiovascular disease kahit para kumakain sila regularly ng globally recognized na 5 a day of fruits and vegetables. Samantala, dapat rin umanong malaman na ang iba't ibang prutas at gulay ay may taglay ring iba pang masustansyang components bukod sa flavanols tulad ng vitamins, minerals, and fiber. Ilan sa pinakamayamang sources ng flavanols ang mansanas with the skin on, blackberries, blueberries, grapes, tsaa, lalo na yung green and black tea, ang cacao, o yung pong cocoa ay isang final product ng raw cacao bean, dark chocolate with a minimum 70% cocoa, pears or peras, at ilang uri ng legumes tulad ng fava beans. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: Superlube wants to fuel your summer fun with the Great Gas Giveaway. Come in for an oil change before June 29th.
3: And you'll get a $10 Petro Canada gas card.
2: Plus, you'll be entered to win one of four $250 gas cards.
3: Drawn every Monday in June.
2: You could even win the grand prize.
3: That includes a $1,000 gas card.
2: Summer begins with the Great Gas Giveaway.
4: Only available at Superlube Auto Centers.
3: Check out our new location at 510 Provence.
5: Thanks, I will.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Malapit na ang ilunsad ng Winnipeg Transit ang kanilang summer schedule kasama ang mas maraming route improvements. Ang summer schedule ay magiging epektibo simula sa Linggo, June 21. Ilan sa mga highlights ng pagbabago ang mga sumusunod. Ang D-19 Corridor, ang terminal ay ilalagay sa Kennedy Street kaya't mas malalapit sa Winnipeg Clinic, Graham Avenue, Manitoba Hydro Place at Canada Life Center. Ang D-16 Notre Dame para sa mas simple at mas reliable service, ang naturang ruta ay hahatiin raw sa dalawa. Ang bagong D-16 ay magmumula sa Polo Park patungong downtown, nadadaan sa Academy, River Stradbrook, Taché at Main. Ang bagong D-18 bibiyahe mula Red River College sa Notre Dame patungong downtown, nadadaan naman sa Notre Dame at William. Samantala, ang south boundary ng On Request Zone 106 mula Edison Avenue patungong Kimberley Avenue ay i-extend rin para ma-improve ang evening and weekend service. Samantala, isang teenager ang naharap sa mga kaso matapos isang lalaki ang nasaksak habang nagja-jogging sa St. Vital neighborhood Sabado ng gabi. Ayon sa mga pulis, isang lalaking nasa kanyang 40s ang nagja-jogging sa Abbots Ford Crescent nang siya ay lapitan ng dalawang tao na nagtanong raw kung anong oras na, pinagbantaan at sinaksak. Rumisponde ang mga officer sa pananaksak lampas alas 11 ng gabi. At sa kanilang pagdating ay natagpuan nila ang biktima with severe upper body injury at dinala sa ospital. Sa tulong naman ng Air 1 Police Helicopter, K-9 Unit at ng Tactical Support Team, natagpuan at inaresto ng mga pulis ang mga alleged suspects sa di kalayuan. Isang 15 anyos na batang babae ang kinasuhan ng assault causing bodily harm, pagbabanta, pagdudulot ng death or body harm, possession of a weapon, at hindi pagsunod sa mga kondisyon ng naunang undertaking. Siya ay nasa custody na sa ngayon. Habang isa namang 16 anyos na batang lalaki ang pinalaya ng walang charges. At sa ngayon po ay inaalam pa rin ang mga pangyayari na bumabalot dito sa nangyaring ito. Sa iba pa nating balita, isang trucking company na nasa gitna ng isang deadly Brandon, Manitoba crash ang napag-alaman na may spotty record sa Alberta kung saan ito nakaregister simula ng bawian ng safety permit sa Manitoba 4 na taon na ang nakakaraan. Ang Conquer Transportation Inc. ay ini-assess bilang isa sa pinaka-risky na transportation companies na nakabase sa Alberta as of April. Ilang linggo lamang matapos isa nitong driver ang umano'y lumampas sa isang stop sign at bumangga sa isang SUV sa Brandon na ikinasuwi ng isang 49-anyos na babae. Batay po ito sa Alberta Carrier Profile ng kumpanya. Ang pagkamatay sa Brandon ay nag-highlight sa enforcement gaps sa sistema na involved ang tinatawag na chameleon carriers o yung mga kumpanya na natatanggalan ng permit sa isang jurisdiction pero muling susulpot sa iba pang lugar na iba ang pangalan ayon sa Canadian Trucking Alliance. Ang mga ganito umanong chameleon companies ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga road users. Ayon naman sa CEO ng Quebec Trucking Association, nagpapalit-palit lang ang mga ito ng pangalan sa iba't ibang probinsya. Pero pareho rin ang ginagawa. Pinapabayaan ang maintenance at hindi gaanong trained ang mga driver. Samantala, sinabi ni Manitoba Transportation Minister Lisa Naylor, ang driver na kinasuhan ng dangerous driving causing death ay nagtrabaho para sa Conquer Transportation Inc. sa Alberta, dating kilala bilang Conquer Transport Inc. sa Manitoba. Nananawagan siya sa Federal Transportation Minister na umaksyon laban sa aniyay mga bad actors sa trucking industry at sana raw bumuo ng isang national database para ma-flag ang anumang issue kaugnay sa safety, partikular kapag ang isang kumpanya ay binawian ng certification or may history ng paulit-ulit na bad behavior. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

si Lipin. Kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon, tanaw ko sa aming bintana dito. A little bit cloudy and medyo mahangin, 27 degrees. Mamayang gabi, clear at bababa ang temperatura sa 13. Bukas naman, araw ng Martes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. May 30% chance ng pag-ulan at panganib po ng thunderstorm. Kaya pakibaon na inyong mga payong. Medyo mahangin rin. Temperatura aabot sa 30 degrees with a humidex of 36 bukas. Sa kasalukuyan ay medyo mahangin, partly cloudy, 27 degrees sa Winnipeg.

KJS Afternoon, pasara si Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. At sa mga nag-aabang po ng ating pa-contest, makinig mabuti. Ang una nating ipapamigay for this hour, sa mga may gusto po ng libreng synthetic oil change, road trip report at $10 Petro-Canada gift card, aba ay abangan lamang ating cue to call in a few minutes. Tawag kayo sa 204-780-8181 at namimigay tayo ng Super Auto Center's Prize Pack. O, buong linggo natin gagawin ito. So, kung gusto nyo nga ng libreng synthetic oil change, road trip report, and $10 na Petro-Canada gift card, tawag lamang mamaya kapag narinig nyo ang inyong cue to call sa 204-780-8181.

0: At ito na ang inyong cue to call 204-780-8181 para manalo ng libreng synthetic oil change, road trip report, and $10 Petro-Canada gift card. Ating Super Auto Center's price pack. Tamang-tama sa ating mga motorista, sa mga magdadrive, at sa sino mang may sasakyan, di ba? 204-780-8181. Huwag po kayong maliligaw ay sa ibang, may ibang contest tayo mamayang second hour, pero mamaya pa yon. And this time, ito yung ating pinapamigay mula po sa Super Auto Centers. Maraming salamat! Okay, let's see yun ang ating lucky caller ngayon. Tika muna. Yan. Hello, magandang hapon.
1: Hello, good morning or afternoon.
0: Hi, sino ba yung kausap ko? Babae, lalaki?
1: Lalaki po.
0: Ah, lalaki. Lalaki po siya. Yun. Good afternoon. Ano yung pangalan?
1: Anthony Gawan.
0: Anthony, anong ikaw sumasali sa contest? Anong contest yung nasalihan mo?
2: Free petrol gas and synthetic oil.
1: The people through gas and synthetic oil.
0: May ano ka pa dyan ha? May, may teacher ka pa dyan ha? Okay, Anthony, congratulations. At sa'yo ko ibibigay yung ating Super Lube prize pack na ito. Are you happy?
3: Yes. Opo.
0: Siyempre yung katabi nyo dyan. Aba, marami kang kasama dyan ha? Buong pamilya yata ha?
3: Uh-huh.
0: That's good. Thank you so much, guys, for tuning in and congratulations. May mga plans na ba kayo for the summer?
3: Wala pa po.
0: Wala pa. Mahilig ba kayo mag-long drive, mag-drive around?
3: Yes! Yeah.
0: Yeah. Nakakatuwa yung mga kasama niyo dyan. Alright, so be safe always, ha? Okay, Anthony, thank greet you. Naman. Greet ka before I get your information.
1: Shout out to my family, Katie Gawat, Princess Gawat, Dulce Gawat, Gawat, my whole family.
0: Yes, hello sa inyo, Gawat family. All right, Anthony, please stay on the line. May kukunin ako information, ha?
1: Opo.
0: Alright, congratulations. Ang saya ng ating Gawat family. So sa mga hindi po pinalad, huwag mag-alala dahil buong linggo mamimigay ako niyan super prize pack mula sa Super Auto Lube Centers. And of course, mamaya sa ating second hour, mamimigay naman ulit tayo ng ibang premyo. So talagang you keep it here lamang sa ating mga programang Pinoy dito sa 92.7 FM CKJS.

0: afternoon mga kaibigan. Alas 3.52 ang ating oras. Abangan ang ating pag-ikot mundo. Pero weather update muna tayo. Partly cloudy ngayon sa Winnipeg. Medyo mahangin, 27 degrees. Mamayang gabi, clear at mahangin din. Bababa naman ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud. Pakibao ng mga payong o raincoats. May chance pong umulan o di kayo magka-thunderstorm sa bandang hapon at medyo mahangin din. At mainit, high of 30 degrees tomorrow with a humidex of 36. Extended forecast for the rest of the week. Miyerkules ay maulan, high of 21. Huwebes, maulan din, high of 17. Pagsapit ng Biyernes, maulap and a high of 18. Sa kasalukuyan ay mahangin, partly cloudy, 27 degrees sa Winnipeg.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
0: Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ihihinto ng kanyang bansa ang pag-atake sa Iran sa ngayon. Pero nagbabala na ang Israel ay tutugon forcefully sakaling magpatuloy ang strikes. Sa isang televised address, sinabi niyang contained ang sunog for now matapos i-anunsyo ng Iran earlier na hihinto sila sa pagpapatama sa Israel. Pero nangako rin ang dalawang panig na gaganti sakaling magsimula muli ang labanan at nagbabala ang Iran ng anito'y matinding response kung ipagpapatuloy ng Israel Defense Forces ang pagpapatama sa Southern Lebanon. Samantala, at least 10 katao ang nasawi matapos lumubog ang isang bangka na pinininiwala ang sakay ang mga migrants malapit sa Malta. Ayon sa Italian Coast Guard, ang sasakyang pangtubig ay umalis mula sa Libyan coast sakay ang nasa 60 katao. Sa isang statement, sinabi ng Coast Guard na humiling ng tulong ang Malta sa search and rescue operation kasunod ng paglubog ng isang vessel. Isang Italian patrol boat ang nakarecover ng 10 bangkay at sinabi rin nagpapatuloy ang search sa area hanggang Linggo ng hapon. Samantala, isang fishing vessel naman sa area ang nakarecover ng approximately 48 kataong buhay. Ayon sa UN's International Organization for Migration, at least 827 katao na ang namatay so far ngayong taon habang nagtatangkang tumawid sa deadly Central Mediterranean crossing.

Saturday afternoon pasada, that was Awit ng Bahaghari mula kay Noel Cabangon. Alas 3.58, Tarelets at Bibiyahe na patungo sa ating second hour. Abangan ang mga balita mula Pilipinas ganap na alas 4, nasusundan ng ating 4 at 4. Ako yung nakabarkada si Lucille, ipagpatuloy sana ang inyong pakikinig tuloy-tuloy hanggang maming 7 sa ating afternoon pasada.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes, imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Gate nila, itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
4: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
5: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
6: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na pwersang inaresto ni Police Corporal Simeon Di Maalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umano siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito isinuko na niya ang kanyang service firearm.
7: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Discaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos 9 napiit sa pasilidad ng Senado si Discaya matapos i-cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flag control scandal. Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolo sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan. Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
8: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
9: Si Sir Curly naman, kasi hindi mo man i-handcuff, cooperative naman niya. Willing siyang harapin lahat. Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na naputol sa damage na.
7: Samantala, 2 pa sa kapwa-akusado ni Discaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vicre Mulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
10: I did it personally to dispel any doubts ng special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadil na mga big time na congressman at big time na senator na poprotekta sila. They are here, nandito sila sa regular, nalagay sila sa regular na selda.
7: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flag control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Discaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang 2 suspect na dati ring taga DPWH.
10: Itong flood control mess is for cases ay moving forward. Nakikita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas marami pa kaming mauhuli.
7: Ayon sa kampo ni Discaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
11: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong.
9: Yun lang naman yung purpose ng petition for bail eh, kahit na non-bailable yung kaisang kaso.
7: Samantala, handa umanong isiwalat ni Ginoong Diskaya ang nasa 150 individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon.
11: Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30-50 ang laman ng isang selda. Bagamat high-profile detainee si Mr. Diskaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihalo siya sa mga regular na preso.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

Hello, mabuhay mga kaibigan. Isang masayang Lunes sa inyong lahat. It's June 8, 2026. Maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Live na napapakinggan sa 92.7 FM CKJS, gayon din online sa ckjs.com. Aasahan sa ating ikalawang oras, magpapatuloy, magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon, latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo, at abangan rin ang inyong cue to call para manalo ng admission tickets para sa masayang Filipino Day at the X malapit na sa June 18. Kumustahin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg yung alas 4:23 ng hapon. Maaliwalas ang paligid, medyo mahangin, 26 degrees ang temperatura. Mamayang gabi naman, clear at mahangin, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud, pakibaon ang inyong mga payong or raincoats dahil baka matuloy itong chance ng pag-ulan, 30%, at panganib rin ng thunderstorm at malakas na hangin, lalo na sa hapon. Temperatura natin bukas, naku mainit po ah, high of 30 with a humidex of 36. Extended forecast for the rest of the week, Merkules ay maulan, high of 21. Maulan din sa Huwebes, high of 17. Pagsapit ng Biyernes, maulap and a high of 18. Sa kasalukuyan, mainly sunny and mahangin, 26 degrees sa Winnipeg.

0: At ito na ang inyong cue to call 204-780-8181 sa mga gusto po ng pair of admission tickets sa masayang Filipino Day at the X on June 18. And paalala lamang po para mapalampas muna sana yung 60 days sa inyo pong huling pagkapanalo ng premyo sa CKJS para mabigyan natin ng chance yung iba na manalo din naman. 204-780-8181. And let's see sinong ating lucky caller. Hello, magandang hapon.
1: Hello?
0: Yes. Magandang hapon. Yes, sino ang ating caller?
1: Si Mike po.
0: Mike, kumusta ka Mike? Anong iyong apelyido?
1: Mananquil po.
0: Mananquil. Sumasali ka sa ating contest?
1: Yes, doon po sa Red River.
0: Ayun, tama. Hindi siya naligaw. Okay, kumusta ka Mike? Ano nga pinagkakaabalahan lately? Ready na ba for summer? Or talagang summer na summer ka na?
1: Ready. Fishing po. Nung nakaraan Thursday.
0: Fishing? Oh, that's good. Saan kayo nag-fishing?
1: Yung sa Treskill yun na na derby, fishing derby.
0: O yan nga, saan nga?
1: Doon yung sa may Selkirk Park.
0: Sa Selkirk. I think every year yan, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ayun, that's good. Nanalo ka ba?
1: Hindi.
0: Pero masaya naman, di ba?
1: Oo,
0: okay, that's good, Mike. And syempre, masarap na gawain yan. Summer, or even sa winter, meron tayong winter fishing. But syempre, pag summer, mas maganda mag-fishing, di ba? Okay, Mike, congratulations. We have two tickets for you, admission tickets para sa The X sa ating Filipino Day doon.
1: Oh, maraming salamat.
0: Baka may gusto ka batiin?
1: Binabati ko lang po yung aking misis sa aking mga family na dito sa Winnipeg.
0: Alright. Ano pangalan ni misis?
1: Mary Joy.
0: Hi, Mary Joy. San ka man naroon? Alright, Mike, please stay on the line at meron akong kukuhanin information sa'yo, ha?
1: Okay, thank you so much.
0: Oh, you're welcome. Congratulations kay Mike Mananquil, ang ating lucky winner today. A pair of admission tickets para sa The X Filipino Day on June 18. Sa mga hindi po pinalad, buong linggo mamimigay ulit tayo niyan. And again, I encourage you to go online as well sa aming website, ckjs.com, for your extra chance to win a pair of tickets para sa ating Filipino Day at The X sa darating pong June 18.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:30. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Dito sa Manitoba, umaabot sa hanggang 150 katao ang napilitang lumikas mula po sa kanilang mga tahanan dahil sa mga flash flooding sa Swan Valley, habang ang iba't ibang komunidad sa Parkland region ng Manitoba ay patuloy na kinakaharap ang aftermath ng matinding pag-ulan nitong linggo. Ang Swan Valley West Reeve na si Bill Gade ay nananawagan sa probinsya na magpadala ng mga helicopters para sa mga tao na na-stranded ng baha. Habang kinakaharap ng iba't ibang communities ang power outages, ang pag-rupture ng isang gas line, isang boil water advisory at mga washed out na tulay kasunod ng matinding thunderstorms nitong weekend. And pagitan ng 150 katao ang maari daw mawala ng tirahan dahil sa storm sa area about 360 kilometers northwest ng Winnipeg. At hanggang ngayon, hindi daw po lahat ay naaabot ng koneksyon o ng tulong. Samantala, ilan pong truck ng bumbero ang halos na stuck habang ibang mga crew naman ay nag-a-attempt ng rescue. At yung ilang first responders natin ay gumagamit na lamang ng mga Zodiac boats para sagipin ang mga tao ayon kay Reeve Gade. Samantala, sa Vancouver, bisibisihin na sila doon. Nag-install na ng mga elevator at ang mga grass ay tinanim na rin at naglagay na rin daw ng mga malalaking gates. Ito po ang mga last minute work underway ngayon para masiguro na ang BC Place ay handang-handa na para mag-host ng FIFA World Cup. At sabi ni Don Hardman, Executive Director ng Stadium at Venue Management for FIFA 26 Canada, para daw yung nangyayari ngayon ay lumilipat sila sa isang bagong bahay. Marami pa raw finishing touches na kailangan gawin. At sa mga susunod na araw ay talaga namang iahanda na nila ang kanilang BC Place para sa kick-off sa darating na Sabado. Ang Vancouver ay isa sa 16 na syudad sa Canada, US at Mexico na mag-host ng mga games during the expanded 48-team event. Habang ang Toronto maghahanda rin po para sa mga matches kabilang ang first game ng Canada para sa tournament na makakalaban ang Bosnia-Herzegovina this coming Friday. Samantala, ang BC Place mag-stage ng 7 matches simula sa Sabado kung saan magkakalaban ang Australia at Turkey. Yan ang ating mga balita dito sa Canada.

gabing kalagayan ng panahon sa Winnipeg, yung alas 4:34. Maganda pa rin ang ngiti ng araw, mainly sunny, medyo mahangin, gusting up to 44 kilometers per hour, 26 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi, clear at mahangin, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas naman araw ng Martes, mix of sun and cloud, pakibaon ng mga payong o raincoats, may chance pong umulan at magka-thunderstorm, malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin sa hapon. Temperatura aabot sa 30 degrees with a humidex of 36. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules ay, maulan, high of 21. Sa Huwebes, maulan din, high of 17. Pagsapit ng Biyernes, it's gonna be cloudy and a high of 18. Sa kasalukuyan ay medyo mahangin, maaraw naman, 26 degrees sa Winnipeg.

0: Halika sa Spin the Wheel to Win event na gaganap ngayon sa Winnipeg Kia. Hanggang June 30, malaking katipiran sa lahat ng in-stock na bago at gamit na sasakyan. Plus, Spin to Win prizes, gaya ng 2 taong halaga ng oil change at isang discount to 1% over cost. Ang Spin the Wheel to Win event sa Winnipeg Kia, sa Waverly Auto Mall, 1717 Waverly Street. Mas maiinit ang mga deals sa South End ng City.
1: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
2: Today is June 8, 2026. Happy birthday kung may nagbe-birthday sa inyo dyan. And happy anniversary kung meron kayong mga special moments na inaalala today. And alam nyo ba ngayong June 8 ay officially recognized sa buong mundo bilang World Oceans Day? Established ng United Nations, hina-highlight sa araw na ito ang napakahalagang papel ng ating mga karagatan sa pag-sustain ng buhay sa mundo at sa pagsusulong ng conservation of marine resources. Kapag ganito mga panahon, sarap magpunta sa dagat, ano? And isang tanong, sea or ocean? May pagkakaiba ba? Oo, kasi parang mapaka nagagamit natin interchangeably, no? Ang sea or ocean, kasi sa Tagalog usually dagat lang yan. Pero ang oceans pala ay mas malawak, mas malalim, and continuous bodies of water, open salt water, na umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang ang seas ay mas maliit, mas mababaw na bodies of salt water, typically located kung saan nagmi-meet ang ocean at ang lupa, and partially enclosed by land. Sinasabing ang ocean ay sumasakop sa 71% ng Earth's surface at sakop ang 96.5% ng lahat ng tubig sa ating planeta. Pero sa kabila ng kalawakan nito, wala pang 5% ang na-explore ng tao. Kaya ang dami at ang lawak pa ng pupwede nating i-discover. It's World Oceans Day today!

kaibigan, magandang hapon. Tayo ay dumako sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Isang makasaysayang tagumpay na naman para sa Pilipinas matapos hirangin si Oliver Eugene Kreitz bilang Man of the World 2026. Ito ang kauna-unahang panalo ng bansa sa naturang international male pageant. Tinalo ng 25-anyos na Filipino-German ang 27 iba pang kandidato sa ikawalong edisyon ng pageant na ginanap sa Palacio de Maynila sa Malate, Manila noong Sabado, June 6. Si Kreitz ay kinoronahan ng kasalukuyang kampyon na si Jules Misayan ng Spain. At sa kanyang panalo, ipagpapatuloy raw niya ang advocacy ng kompetisyon na masculinity with responsibility. Kinilala rin si Kreitz bilang best in swimwear, best in beachwear at media's choice na lalo pang nagpatibay sa kanyang pagiging isa sa mga paborito sa kompetisyon. At ayon sa bagong kampyon, nais raw niyang gamitin ang kanyang panalo upang itaguyod ang advocacy para sa mga bata, partikular ang layuning matiyak na walang batang maiiwang walang tahanan o nasasaktan sa kahirapan. Kinumpleto naman ang top 5 finalists na sina Abel Adrian Diaz ng Ecuador bilang first runner-up, Fidel Arellano ng Chile bilang second runner-up, Luis Arturo Jaregui ng Mexico bilang third runner-up, at ni Afik Nofal ng Malaysia bilang fourth runner-up.

0: Pretty in Pink si Alex Ayala sa finals ng WTA 125 Birmingham Open kalaban ng Czech 5th seed na si Nicola Bartunkova. Maganda ang panahon kaya sulit ang pagdagsa ng Pinoy fans sa center court para i-cheer ang Pinay tennis star. Dikit ang laban at matindi ang bakbakan sa baseline. Nakuha ni Bartunkova ang first set 7-5. Sa second set, tabla ang score 2-all nang humataw na ng husto ang Pinay. Nagpamala siya ng matitinding palo mula sa baseline at hinabol ang lahat ng drop shots ni Bartunkova para makuha ang set 6-3. Sa final set, unang nakabreak si Ayala at lumamang ng 4-3 at 5-3. Nakatabla pa ang Czech player pero sa huli, determinasyon at puso ni Ayala ang nanaig. Champion si Ayala sa final score na 5-7, 6-3, 7-5.
1: It's incredibly special and I like to say that home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa support.
0: Pinasalamatan din Ayala ang pamilya niya at ang kanyang team na kasama niyang nagdiwang ng kanyang tagumpay. Sa panayam naman matapos ang final, sinabi ni Ayala na ituturing niyang malaking achievement ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos magkampyon sa WTA 125 Guadalajara noong September 2025.
2: I feel amazing. Of course, winning a tournament is a great feeling and my first title on grass, so very good memories this week.
0: Aminado si Ayala at ang kanyang coach na talagang nahirapan ang Pinay sa finals. Pero masaya sila sa naging resulta nito.
2: Magaling na competitor si Nicola at kaibigan ko din siya. So mas lalong nahirapan ako doon. And of course, I think many moments in this match were difficult.
3: It was a tough match. I think Nicola played better than Alex in the first. But in the second, Alex just remembered that she had to be aggressive and brave and try to dominate the points.
0: Kasunod ng panalo sa Birmingham, umakyat si Ayala sa numbers 33 sa WTA rankings. Sasabak naman siya sa Queen's Club Championship sa London, laban kay world number 64 na si Shui Zhang ng China. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
4: Congratulations, Alex Ayala. At yan ating mga chika sa ating showbiz and sports bits.

4:50 ng hapon, ang ganda po ng takbo ng panahon. Saya, kaya kung meron kayong chance na lumabas, maglakad-lakad, mamasyal, enjoy the outdoors. Magandang sikat ng araw, nakangiti. A little bit windy outside but it's 26 degrees. Mamayang gabi, clear at mahangin din. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud. May chance ng umulan, 30%. At panganib po ng thunderstorm at malakas na hangin. Temperatura ay aakyat sa 30 with a humidex of 36. Extended forecast for the rest of the week. Merkoles, pakibaon din payong dahil maulan, high of 21. Gayun din sa Huwebes, maulan, high of 17. Pagsapit ng Biyernes, it's gonna be cloudy and a high of 18. Sa kasalukuyan ay maaliwalas ang ating paligid, medyo mahangin, 26 degrees sa Winnipeg.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. That was Daryl Ong with Ikaw. And tayo ay bibiyahe na patungo sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya huwag bibitiw, tutok lamang. Kayo man ay nasa bahay na o nasa trabaho pa rin, di kaya bumibiyahe in different parts of the world na naaabot na ating program through ckjs.com. At stay with us hanggang mamaya pong 7, Afternoon Pasada.

Masayang Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. June 8, 2026. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay mabuti, maayos ang inyong kalagayan, ang inyong pakiramdam. Sana manamin kayo naaabot ngayon. Maaring nasa bahay na or nasa trabaho pa rin. Yung iba naman bumibiyahe or kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan in different parts of the world na ating naaabot. Hello! At maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan pa rin ang pagpapatuloy ng ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada.

0: Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong Lunes, saan man kayo naaabot ng ating programa ngayon. Isa nga balita mula sa UK, inutusan ng UK government ang mga tech companies tulad ng Apple at Google na i-block ang access sa mga hubad na images sa mga smartphones at iba pang devices para sa mga wala pang 18 anyos. Sinabihan ni Sir Keir Starmer ang mga kumpanya to either activate yung mga built-in features or i-update ang software para pigilan ang mga bata na mag-take, mag-send or mag-view ng sexually explicit images sa kanilang mga telepono at iba pang devices. Sa kanyang pagsasalita sa London Tech Week, sinabi ng Prime Minister na hindi ito imposibleng gawin. At mayroong mga magagawa raw ang pinaka-innovative company sa mundo at naniniwala siya na magagawa nila ito. Ayon pa sa gobyerno, maghahain ang panukalang batas para pwersahin ang mga kumpanya na mag-activate ng mga features kapag hindi sila sumunod voluntarily sa loob ng 3 buwan. Kabilang po rito ang pagpapataw ng mga multa or, as a last resort, criminal liability para sa mga kumpanya na hindi susunod. Ayon pa sa Prime Minister, ang mga pagbabago na ito ay mag-a-apply sa parehong existing at newly sold smartphones and tablets sa UK.
1: This hour is sponsored by the Winnipeg Sea Bears, June 12 Filipino Heritage Night sa Canada Life Center with halftime performance by Sikat, plus a third and bird pop-up. Visitahin ang seabears.ca.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, malapit ng ilunsad ng Winnipeg Transit ang kanilang summer schedule kasama ang mas maraming road improvements. Ang summer schedule ay magiging epektibo simula sa Linggo, June 21. Ilan sa mga highlights ng pagbabago ang mga sumusunod. Ang D-19 Corridor, ang terminal ay matatagpuan sa Kennedy Street, kaya magpapalapit sa transit sa Winnipeg Clinic, Graham Avenue, Manitoba Hydro Place at Canada Life Center. Ang D-16 Notre Dame, para daw sa mas simple at mas reliable service, ang rutang ito ay hahatiin sa dalawa. Ang bagong D-16 ay magmumula sa Polo Park patungong downtown na dadaan sa Academy, River Stradbrook, Taché at Main. Ang bagong D-18 bibiyahe mula RRC Notre Dame patungong downtown na dadaan naman sa Notre Dame at William. Samantala, ang south boundary ng On Request Zone 106 mula Edison Avenue patungong Kimberley Avenue ay i-extend rin para ma-improve ang evening and weekend service. Samantala, isang trucking company na nasa gitna ng isang deadly Brandon, Manitoba crash ay napag-alaman na may spotty record sa Alberta, kung saan ito naka-register simula nang bawiin ang safety permit nito sa Manitoba 4 na taon na ang nakakaraan. Ang Conquer Transportation Inc. ay ini-assess bilang isa sa pinaka-risky na transportation companies na naka-base sa Alberta as of April. Ilang linggo lamang matapos isa nitong driver ang umano'y lumampas sa isang stop sign at bumangga sa isang SUV sa Brandon na ikinasuwi ng isang 49-anyos na babae. Batay po ito sa Alberta Carrier Profile ng kumpanya. Ang pagkamatay sa Brandon ay nag-highlight sa enforcement gaps sa sistema na involved ang tinatawag na chameleon carriers o mga kumpanyang tinatanggalan ng permit sa isang jurisdiction pero muling susulpot sa iba pang lugar na may ibang pangalan, ayon sa Canadian Trucking Alliance. Ang mga ganito umanong chameleon companies ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga road users. Ayon naman sa CEO ng Quebec Trucking Association, nagpapalit-palit lang ang mga ito ng pangalan sa iba't ibang probinsya. Pero pareho rin ang gawain, pinapabayaan ng maintenance at hindi gaanong trained ang mga driver. Samantala, sinabi ni Manitoba Transportation Minister Lisa Naylor, ang driver na kinasuhan ng dangerous driving causing death ay nagtrabaho para sa Conquer Transportation Inc. sa Alberta na dating kilala bilang Conquer Transport Inc. sa Manitoba. Nananawagan siya sa Federal Transportation Minister na umaksyon laban sa aniyay mga bad actors sa trucking industry at bumuo ng isang national database para ma-flag ang anumang issue kaugnay ng safety, partikular kapag ang isang kumpanya ay binawian ng certification o may history ng paulit-ulit na bad behavior. Yan ang ating mga balita sa Manitoba

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ihinto ng kanyang bansa ang pag-atake sa Iran sa ngayon. Pero nagbabala na ang Israel ay tutugon forcefully sakaling magpatuloy ang strikes. Sa isang televised address, sinabi niyang contained ang sunog sa ngayon matapos i-anunsyo ng Iran earlier na hihinto sila sa pagpapatama sa Israel. Nangako ang dalawang panig na gaganti sakaling magsimula muli ang labanan habang nagbabala ang Iran ng anito'y matinding response kung ipagpapatuloy ng Israel Defense Forces ang pagpapatama sa Southern Lebanon. Samantala, at least 10 katao ang nasawi matapos lumubog ang isang bangkang pinininiwala ang sakay ang mga migrants malapit sa Malta. Ayon sa Italian Coast Guard, ang sasakyang pangtubig ay umalis mula sa Libyan coast sakay ang nasa 60 katao. Sa isang statement, sinabi ng Coast Guard na humiling ng tulong ang Malta sa search and rescue operation kasunod ng paglubog ng vessel. Isang Italian patrol boat ang nakarecover ng 10 bangkay at sinabi na nagpapatuloy ang pag-search sa area hanggang Linggo ng hapon. Samantala, isang fishing vessel naman ang nakarecover ng approximately 48 kataong buhay ayon sa Coast Guard. Sinabi naman ng UN's International Organization for Migration, at least 827 katao na ang namatay so far ngayong taon na nagtatangkang tumawid sa Central Mediterranean. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mainly sunny lalo na sa umaga, pero bandang hapon ay magiging maulap at may panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin aabot sa 29 degrees tomorrow with a humidex of 35. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, maulan at mahangin, high of 16. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 18. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

Huwag bibitiw, tumutok lamang sa ating afternoon pasada hanggang maming alas 7 at pabiyahe na tayo sa ating susunod na oras na puno pa rin ng musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

It's June 8, 2026. Hello mga kaibigan, mabuhay! Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Monday! Sana nga masayang takbo ng inyong Lunes, saan man kayo naroroon at naabot ng ating program, anuman ang inyong time zone. At bagamat huling oras na natin ay puno pa rin tayo ng ating magagandang awiting Pinoy. Sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula dito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya saan man kayo naroon, relax lamang at ipagpatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nage-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
1: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 ng umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 ng umaga.
2: Good morning Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
3: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mainly sunny lalo na sa umaga, pero bandang hapon ay magiging maulap at may panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin aabot sa 29 degrees tomorrow with a humidex of 35. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, maulan at mahangin, high of 16. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 18. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

at sa walang hanggan, isasayaw kita sa tugtog ng pag-ibig na walang kasing ganda.

0: Afternoons with Lucille.
1: Para sa ating balitang kalusugan, 5 a day. Alibang mga prutas at gulay ang pinakamainam para sa kalusugan ng puso at bakit? Ang flavanols ay isang klase ng plant compound na nakakapaghatid ng ilang health benefits dahil sa kanilang antioxidative at anti-inflammatory properties. Ang flavanols ay nakikita sa iba't ibang prutas at gulay, gayon din sa cocoa, legumes, red wine at parehong green and black teas. Sa mga nakalipas na pag-aaral ay naipakita na ng flavanols ay maaring makatulong para maprotektahan ang katawan laban sa sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpapanatiling malusog ng blood vessels. Bukod dyan, ipinapakita sa research na ang flavanols ay maaring makapagpa-improve ng cognitive function at makaprotekta laban sa ilang uri ng cancer. Ngayon, nakita sa isang bagong pag-aaral na lumabas sa journal na Food and Function na wala pang isa sa bawat 5 tao ay nakakakonsumo ng sapat na flavanols bawat araw para mabawasan ang kanilang panganib ng cardiovascular disease kahit pa kumakain sila ng regularly ng globally recognized 5 a day of fruits and vegetables. Samantala, dapat rin umanong malaman na ang iba't ibang prutas at gulay ay may taglay ring iba pang masustansyang components bukod sa flavanols tulad ng vitamins, minerals at fiber. Ilan sa pinakamayamang sources of flavanols ang mansanas with the skin on, blackberries, blueberries, grapes, tsaa, lalo na ang green and black tea, cacao o yung cocoa na isang final product ng raw cacao bean, dark chocolate, minimum of 70% cocoa, pears, at ilang uri ng legumes tulad ng fava beans.
2: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Gate nila, itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
2: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
3: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi man pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
4: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na pwersang inaresto ni Police Corporal Simeon Dimaalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umulo siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito ay sinuko na niya ang kanyang service firearm.
5: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Discaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos siyam na buwang napiit sa pasilidad ng Senado si Discaya matapos i-cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flood control scandal.
6: Sir!
5: Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolos sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan.
7: With the criminal case number 3573.
5: Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
8: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
9: Si Sir Curly naman, hindi mo man i-handcuff yun. Cooperative naman niya. Willing siyang harapin lahat. Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na padbo, na naputol. Saka damage na.
5: Samantala, dalawa pa sa kapwa akusado ni Discaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vic Remulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
10: I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotekta sila. They are here and dito sila sa regular. Lalagay sila sa regular na selda.
5: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flood control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Discaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang dalawang sospek na dati ring taga DPWH.
10: Itong flood control mess is for cases ay moving forward. Nakikita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas marami pa kaming mahuhuli.
5: Ayon sa kampo ni Discaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
11: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun lang naman yung purpose ng petition for bail, kahit na non-bailable yung kaisang kaso.
5: Samantala, handa umanong isiwalat ni Ginoong Discaya ang nasa 150 pang individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon. Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30 hanggang 50 ang laman ng isang selda. Bagamat high-profile detainee si Mr. Discaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihalo siya sa mga regular na preso.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
6: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mainly sunny lalo na sa umaga, pero bandang hapon ay magiging maulap at may panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin aabot sa 29 degrees tomorrow with a humidex of 35. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, maulan at mahangin, high of 16. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 18. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

Today is June 8, 2026. Alam nyo ba ngayon ay officially recognized sa buong mundo bilang World Oceans Day? Sarap maglublob sa dagat. Established by the United Nations, hina-highlight sa araw na ito ang napakahalagang papel ng ating mga karagatan sa pag-sustain ng buhay sa mundo at sa pagsusulong ng conservation of marine resources. Isang tanong, sea or ocean? May pagkakaiba ba? Habang ang dalawang ito ay nagagamit natin interchangeably, ang oceans ay sinasabing mas malawak, mas malalim, and continuous bodies of open salt water na umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang ang seas ay mas maliit, mas mababaw na bodies of salt water, typically located kung saan nagmi-meet ang ocean at ang lupa, and partially enclosed by land. Sinasabing ang ocean ay sumasakop sa 71% ng Earth's surface at sakop ang 96.5% ng lahat ng tubig sa ating planeta. Pero sa kabila ng kalawakan nito ay wala pa raw 5% ang nag-explore ng tao. Kaya ang dami at ang lawak pa ng pupwede nating i-discover. It's World Oceans Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Martes, mainly sunny lalo na sa umaga, pero bandang hapon ay magiging maulap at may panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin aabot sa 29 degrees tomorrow with a humidex of 35. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, maulan at mahangin, high of 16. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud, and a high of 18. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Malapit na magtapos ang ating Afternoon Pasada for today. Maraming salamat muli sa inyong naging pagsama, sa inyong pagbarkada, saan man kayo naaabot ng ating program. Bukas, muli tayong magkakarinigan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. And tomorrow morning, samahan naman ang ating mga barkada, Chester and Donna, sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan. Enjoy the rest of this beautiful summery day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.